0: Aminu tadi tun badmus luko temi motala yin ele tun se be tun se dada mo nki ka bo sori etu ta pe ni agolaji ni faaji ni yin ipele akoko ongo viral ni pele keji soro soke ni pele keta o fun gbogbo eyin te sese ndarapo mo wa fun igba kokko mo ki yin e kaabo e ma gbagbe pe a wa ni takoyo ja Facebook ele to je ti ikanni omoluabi Splash FM 105.5 Emi ni kokko ni wo seto emi ni kokko se beyin na ti mo Maryam Opeyemi Ali Ajowa nbi ni be na ni owo lowo button mi Dixon Omo Alaja
1: Olorun lo so

0: Oda Osman Adonse ni
1: omode iyo mo na omo si mo na de do mure iyo omo ke la beju osomo ko ya ju ojo
0: tomo ba tin be to ba tin be to nbe bi bebe scout
1: omo si mo na de do mure iyo omo ya la beju osomo ko ya ju ojo
0: na ma paru owe ba nfun ru omo be won po we ba nfun
1: igbo ko ki o ba se mi ma de mo le bi ti olohun o ko furo won adon ka si
0: Oda Alhaji Kabiru Jararuru lati Abidjan Kode fun Olorun baba ti wa nbe won duro tan.
1: Made mo le biri ki ti Olorun o ko furo won adon ka si. Baje maje mo debi ti mo fe de sotan.
0: Ogbeni Abiodun awon na duro tan.
1: Babo se usola e wo se Olorun babo se usola.
0: Toyin Egbeola Cotre mama niyan o duro tan ni.
1: Ewo
0: sha gbogbo awon eleyin patapata o na la fi ki awon eyan to je pe ninu osu tutun ta mu ise bayi na mo pe oni lojo aje akoko ninu osu karun
1: ala eri ka la ro pe e da bi ti won ro lohun leti se ewo sha olorun ba bo se
0: a mo ti bo sojo segun
1: oke buru ko to o ojo de ti mo
0: imara bo die die
1: o

0: o da gbogbo en to je pe ninu osu yi gan la bi yin osu yi gan gan lojo bi yin happy birthday to you all e dagba e dogbo e fowo pawu e ferigi jobi
1: awon modijumo abana ma ba gba re modijemo
0: gbogbo eyin to ti dagba nnu yin e darugbo kujo kujo
1: keke ma ba abana ma ba gba re modijemo
0: e wa ni fi odun yi e ni fi sasemo

0: jẹ la ku mo njoko ti o go over yi ma nwa ba wa nti wa Abibo ni Maryam Boni jeje la ku mo njoko ti o go over ma nwa ba wa abi
1: ben jeje la mo njoko to ma wa ba wa
0: abi o mo ta ju ko mo ba ri ya mo ko to pe ko mu jo o si di okun abi boni
1: mo ti di okun o mo di wa fun yin babi le ni
0: eh

0: nkan to lo n da meji meji na kuku ni laarin ako atabo na tun ni laarin okunrin atobirin
1: olorun ma jari ko se dada
0: laarin baale ile ati yawo e
1: olorun ma jari ko se dada
2: oro lowo ri ko lowo ma
1: olorun ma jari ko se dada
0: se mo pe ma so fun yin lori eto yi pe gbogbo nti o ba mu ki okan eyan ko ma poruru awo ofe nikan ni omoluabi gbogbo nti o je ki okan eyan ko ma ga soke awo ofe nikan ni omoluabi o ba se n gbadura wi pe a fe iku oko be na la n gbadura wi pe a fe iku aya bolon ba ti wa ba wa se ta n gbe layo ati alaafia ki lo tuku ka ma

0: Miriam eni kan ti mbere pe nbo ni portable wa wa bayi ngba mbo portable wa
1: ah o ti wa nle re nbi to tin gba omi o ngba omi lowo lowo ni baye mo pe iya to je yen po

0: Beauty on the mix.
1: Eje ma farabalẹ kin ka bo pada si abala eleyi to gbeyin lori eto yi abala na si ni a ti jo ma agba enikan lamoran papa julo ti won ti ba wa soro labi aso oro po gan ni sherin to aba ti pe ni ife ife na ni eja fi mo se o jare

mo pe ti relationship o ba ti work o ti di ko je wi pe kiru obirin be ko wa elomi ti won o jo fi ara won be gele o na ni oro yen ri laarin arakunrin to ba soro yi ati arabirin to je pe iyawo ni lowo lowo bayi lo dere

0: le wa ni wi pe ki won to lo soki okun ta le ni to gbera won lo se ona oki okun lo si fun oko ni to fi mu yawo e lo abi iyawo ni ona oki okun si fun to fi mu oko re lo
1: alagbara tin gbagbara lo wa alagbara tin gbagbara ni ni lara
0: kabiyesi
1: olugbe ja ro mo ronu kan kabiyesi oni olugbe ja o se mu
0: idahun si ibere yen ni wipe nasiko gba ti awon fi jo nbara awon dore mo feran re iwo na feran mi ajo wa papo bi ololufe won ni asiko gba yen gan o ni ona lu oyinbo si awon mejeje de lojo si fun

wa ni iyin o ti e wa ko yen ko ni issue sugbon ai ti ri omo bi yen gangan gangan ohun lo fun awon ni concern won ni tori pe gbogbo awon to je aburo fun awon patapata oni bi me merin oni bi mo meta oni bi mo meji oni bi mo marun awa bi ni awa ba won ka

jẹ oníbeere gan ni o mo bi won lere mo ni se e ti gbe igbese kan lori oro yi to ti wa fa lobo lobo te wa wo be se fe se ni won ni rara awon o ti gbe igbese kankan

gbogbo ilana ni emi na lale fun won ah mo ni toro ba ri bayi boya e le lo si odo awon omo alaini ya ke lo wo kan ke adopt e sodomo ke ma toju e bi omo yin ke dapo mo omo ti yawo yin ti bi tele ke mo pe ti yin leleyi ke si rin gbogbo ona to to ati to ye lori e ke ina le ni ti yin ah won ni o le die o ilana ti won gba lati fi bi omo to ti je ilana gbalode bi IVF bi ki won mu emo bo se ma nse ti won mu ti okunrin atobirin ti won o je po mora won teni ko ba won gbe eleyi ti won pe ni surrogacy iyen ko won tun ni ah ani n to ma ti e fe se gan n ti o le domo lara iyawo awon won ni eroja re iwon re ko po mo fẹkẹ mọ pe emi na ti gbiyanju ninu awọn amọran pẹpẹpẹ ni o se e wa fe fe yawo mi ni e won ni awọn ti e wo be pe boya ni Nigeria bi eru tun wa n ba awọn kan mo tun lo ko sowo alagbeda ah okoro kan na tun nu

0: Emma Gbagbe 0706949 3000 at 0701447 5770. Kini ki arakunrin yi o se. Hello, hello, Ekaro. Yes, sir. Ito ni o.
1: Seri Olorun Oba to ni dede. Nenu da Olorun de mo. Seri ko do ka Olorun ko. Nenu o ti ko. Nenu bi yan ju wa. Ti wa. Ni a ti ko ta wa. Olorun ti so si gugu kan ni ro.
0: Beni.
1: Ti wi pe awon to je akoje mo se lori iru kan ba yan wa.
0: Ti wa je dokita ni mo se gun yibo.
1: O ma da bi ipolowo oja to won wa layika. Dada. So ki won lo todo ru awon ibadi. Olorun Olorun o gba ko su ba ti pa won.
0: Ami, ami. Ami. Oruko yin bo le ti pe wa sa.
1: Jeye Oyisola lati Soka.
0: Oyisola lati Soka. E sugar.
1: Mo ka ri okan rara. Olorun wa ji.
0: Ami, ami.
1: Nenu bi yan ju won. Ti won lo fun awon ayewo. Ati awon ayewo ni kiko. Olorun Oba bi o de yin ju won lati.
0: Ami.
1: Mo ka ri okan. Olorun to de so.
0: Ami, e se ngo ni sir.

0: Me boring that a son.
1: I'm Fatai, Badmoss.
0: Abdul Fatai. Badmoss, that's your dabali. Baba Soja. About this, what do? A missa. Ni gbogbo e ba da paro nigba na
1: o ba ti paro patapata awon bere si ni ati ati e lo fa ti ma kan ati o gbe to ni tara pile ati o lo to ti do ja meta o lo wa ba ti sa mo je na
0: ami Iya mo kí yẹn kaabo sori eto gba yẹn officially. Ami sir. Sallallahu alaihi wasallam. Ishengani sir. Ami. E se ngo ni baba e se oju ni ti yin eh ka le ba fun elomi na lanfani
1: eh
0: amisa yes sir.

se mo pe awon obirin kan wa to je pe won le ma bimo fun yan sugbon ti won o bi alaafia owo oro emi gigun ati ohun mere mere ninu gbese aye eda emi ti ri obirin kan to je wi pe o bimo foko re o loyun foko re sugbon sha te ba n gbo alajangbila o ti le ko mo ko lori ri

ri obirin ti mo so nipa re yi ikoko obe pot obe ni mo so yen o ti won si obe sinu e tokun o si mu o si danu

jẹ nla mọlẹ fun arakunrin to moro wa fun wa ni oni o wi pe ohun ti won gbianju ati so ni pe ki se ati tete lo re fe yawo mi ko ni to wa nle yi bi igbianju ba tun tesi waju to dun le daada ohun ti won fe omo ti won gangan o le ti ara obirin na jade

0: Hello. Hello, Eka Rosa.
1: Yes.
0: Oruko yin bo le ti pe wa sir.
1: Ojoku ni ti e ma mo so.
0: Ami sir.
1: Ai ni gbo imo Olorun ni se ti nbe.
0: Ami sir.
1: O ti se pe la gbo no.
0: Ami sir.
1: Flash le gbo no ile pata lo to ba ko ki si ni.
0: Ami o.
1: Oruko ti mi ni Oji Omo West.
0: Ah.
1: Ati le ti so ki be.
0: Oji Omo West.
1: Yes.
0: Eseun. Ile tutu ko
1: un. Awon gbo won ba ti soro, won ri so, won ri so ton.
0: Ami.
1: Eyan ko se to koja adura. Ko se to koja adura. Awon ko ba gbo ti sayewo ara won.
0: Awon mejeji ti sayewo. Won lo ti lana oyinbo. Koda won ni awon tun ranse sile ni lewa Nigeria nbi pe gbogbo nti yawo awon ba le lo ki ole ayo fi so ninu e won ni koda ta ba denu ile awon gan ni ile okere nbi ta won gbe orisirisi ogun lo kun bere pete
1: because koda ko sha lu fun yan
0: ami
1: e ma ti deyin o da bi bi bai la ni yoru bi bai ni yo o ko yen
0: I'm going to go to the hospital.
1: 40 years gone.
0: Awon gboro tun fi asiko fale mo pelu obirin mi ton ba tun lo fe si koro obi kan
1: ma
0: oje omo wesi
1: ma
0: ibere ti mo nbi yin e ti get e
1: igbe
0: ohun ti mo so ni pe bi odun melo ni ki won tun wa fi ni suru pelu obirin mi ti won ba fe se mo pe o ye kan fi gbede ke si
1: emi lo isoro suru mo to ba je mi ni ko isoro suru mo bi kia kia ni
0: ni kia kia ni
1: eyan
0: ma di ku kujo ni mo ti yo nti mo fe yo mo ti yo nti mo fe yo
1: mo ti yo
0: ami ami ami

0: Jesus. What does he be about? Jesus, Oluwa. Moki bo gba yan Olorun. Jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi. Ohun mi jade bi wo ba gbagbo o. Gbogbo bi o ba ti gbo mi le ko anu si fun o.
1: Amen.
0: Le ko re si.
1: Amen.
0: Le ko anu si.
1: Amen.
0: Le ko re si.
1: Amen.
0: Agbara dani duro wo ma gbina.
1: Amen.
0: Bi oju se mo lona loruko Jesus ile ayo re mo.
1: Amen.
0: Oni ojo Tuesday mo pase mo ni ile ayo re mo.
1: Amen.
0: O mo njade ni le o nlo bi se loruko Jesus ona ma la fun.
1: Amen.
0: O ni ri sowo ewu.
1: Amen.
0: Ewu ni wu.
1: Amen.
0: Jaba ni kodu o.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin arin ajo Olorun a pa yin mo.
1: Amen.
0: Akosile iwe mimo ni pe ni we oni Psalm 121 o le mi o pa lo ati abore mo gbogbo bi o ba lo abodaju.
1: Amen.
0: Lori ile abodaju.
1: Amen.
0: Loju omi abodaju.
1: Amen.
0: Lo furufu abodaju.
1: Amen.
0: Eh mo ni abodaju.
1: Amen.
0: Mo ni abodaju.
1: Amen.
0: Awon to ba gbe kede Oluwa won da bi oke sioni ti eni ko le sini bi bi ko se ko duro lai lai bi oke nla bo se Jerusalem ka be ni Oluwa yi awon eyan re ka nitori na mo pa lase ase ti be ni Psalm 135 ko so di agoyi oka.
1: Amen.
0: Aboyi oka.
1: Amen.
0: Aboyi oka.
1: Amen.
0: Aboyi oka.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ma gbagbe pe akoko adura la wa. Ati gbadura orile de Nigeria. Iwa papa nilo adura. Mo so fo pe awon to ba gbadura won ni ola. Awon to ba gbadura won ni iran. Awon to ba gbadura won lojo waju. Ojo waju re se pataki akoko to le mu ere eyin odo egbo mi dada awon odo to ba gbadura bayi won sare ola won ni awon obi re gbadura fo ama adura ti se pataki mo de mo ipe opolopo mo nse mi gelete won ni mama won gbadura fun won won ni baba n gbadura fun won mo gbagbe pe to ba je pe mama re mo na omra o mo na bayo to ba ye fun mama re mo bi ti o gba ti baba re ba mo ni bi ti o gba ti o bo ogun yan ni ba de bi ti o de ye o iwo na gboro mu adura te pelu ti won bi be ni pe eni meji o so ju eni kan lo ti adura ti e to ba papo mo ti awon obi re dandan ni ko bori gbogbo eyin omo Olorun e get ready ipade alagbara to lo lowo ati bere lati ana ni aboru egbo mi aboru pipeline ibe lati pade o tana le to wa ri tele awon iko Olorun won ti get ready fun awon eyan tori pe awon eri ta gbo ati awon eriri wa lo ma n ta wa lara ki gbogbo pariwo pe eyin obi e mo fi oro ara yin sere awon iko ati iriju Olodumare ti Olorun ba fi ran ti won ri nunu emi won ma toju won ri opolopo awon biyamo won je karogolo won wa bi awon omo won de gbadura fun won won de mura ka won na le je won omo ko mo le gbe ogo awon jade kete ti won bi omo sile omo ti won bi sile won ti mo ko mo ologo ni ki lo sele so mo na won sare siwaju e won sare siwaju omo yen lati block omo na. Oh, mo wa ni ipade nla ni ilu Ibadan o ni agbara ni iso oru gbara mi fun mi e ti mo pe iso oru gbara mi fun mi Olorun mo ju opolopo asiri awon ti o pamo ogun dede ja ogun to ja o ti wa lati bere lati ipile aye ni ogun ti wa lataye Adam ati Eva ni ogun ti wa ti eniyan ti gbogun ti eniyan o le escape eniyan laye laarin awon eniyan lo ngbe owo eniyan lo ti raja eniyan lejo kolepo kejo isepo e gba contract papo o le safu eniyan o de le escape eniyan niwon igba to ba wa laarin eniyan laarin ogun ni bo gbadura enikan ri mi gbo ogun to ja ninu aye lo ruko ogun. si mo mo yen iran so wi pe omo e to ye ko mu lo si UK ogun di omo yen mole ti ogun ba ti di omo yen mole ti omo yen o ti bo iwo na o ti bo nitori pe ogun aye re to ma gbe ogun e jade o wa lara omo yen omo lo wa gode yen o de joko ma.

0: chemi duo agbara wa gba to joko ti omo re koni koni lo olua dana so oh ina banu ina banu ina banu ina banu in the name of Jesus egbo mi sa eyan gboro duro eyan o gboro dake e wo sa e monitor awon omo yin koda ti o ba foko ti o ba fayawo e ba gba duo e ma gba fa awon omo yen o iran woli o se yo segbe mo ori omo kalibe mi ori mama yeri mi ori omo eri bo mo ori won ninu emi ona feyawo afẹ akoko alagbara ni o fa keji alagbara ni nikeyi won fowo suwopo gbo to sele
1: omo yen okunrin.
2: Where is your son?
1: O ti lo ba en to juno
2: your son has journeyed with somebody that is older than him.

0: omo lupo alaelu ah wari agba o kare laye ah awon eleyi ko yara ya kini kan orin ni nje
1: won ko kindagatin nu orin
0: in fact won ko tasiari nu orin
1: tasiari
0: won ko tasiari nu orin e ba m fe gba abe fe gba o ku si lowo eh koju ba nlo kila nse na
1: ah an se ni
0: eh
1: abi kilo wa se won gbe bedi bo se mi o ba se ma deyin so won gbe bedi
0: bo desi won lo gbe bedi bo fi bi lo si o eh eje lo sinu royin eleyi royin to kan ipinle oyo gbagbagba lati nu egbe oselu apc ni won ni awon legbelegbe kan ti won lenu loro ti enu won si tu oro ninu egbe oselu ti all progressives congress apc
1: okay
0: koda ekan ni won aworo sasa ni won ninu egbe oselu apc ni ipinle oyo ni a ti ni joeji o lo imafi yaje eyan ni mi si le wa ku bayi eyin o ni le du oye le baba re won ni awon ko laye awon ko lorun o gbogbo gbiyanju ati ilakaka lati fi iyan le won lori fa eyan kale le won lori omo oludije le won lori ninu egbe oselu ti apc ni ipinle oyo won ni awon lu agoki lo irufe egbese bayi o sese ko biro gbodiyan ti o si le je ki oju opo itesiwaju ati jawe olubori ninu egbe oselu ti apc lodo 2027 ko fori lule ko si kan leyin lapa be won ni egbe oselu ti apc awon ti oro kan gbagbagba ti a si lenu nbe ina ni a bere si ni kominu yi ti a si n tete pe akiyesi igbese to n lo yi wipe e tete wa oro kan fi sada e tu ero yi pa o ki oro o si le mu yeksi tori bi won o ba tete wa ojutu si afaima ko ma dunkoko ma isokan ati ona lati le tun ri wipe o mu yesi o fun egbe oselu apc ni ipinle oyo ninu oro ti won ti n lu ago ikilo yi ti a si ti n fi aidunna wa ona ni ti ipade kan ti won ni o ma waye nilu ibadan lojo kini osu karun odun 2026 ita wa yi ti won ni senator ayo ade adeseun ati alhaji fatai bikunle so gbateru re wipe awon o awon soro yi koda loko are bola tinubu ni wipe ni kini nibo ati nibo lori kini won ni gbogbo ti a wi nbe un gbogbo awon oro to jade nibe null and void ko lese nle be si ni awon faramo enikeni o le wa je gaba o le awon lori won ni geje bi won ti wo sakono ipade na ipade ti won ni ki se erongba okan awon eyan to nbe ninu egbe oselu ti apc ni ipinle ti oyo be si ni ilana igbese na ke se alajo kojora enijo papo fi ohun sokan fi imo sokan fenuko lori re won ni nibo niru re ti wa waye won lawon toro yi gberu gbagbagba to si kan gbagbagba koda to se won ma wo lara concerns apc stakeholders won wa npepe bayi wi pe enti awon npepe le lori ilana eja bori papa ka ti e mo eni to le sa ere idije yi wo ki won ma ni o to gbangba sun loye dipo ilana ti won ma fi so pe won fa eni kan jade o won tabi ororo le lori eyi ni o ma ji ayan ni bo ni iru re ti waye ama o awon nigbagbo wi pe irufe igbese yi ero re won tete tun pa won ni bo ti e je wi pe ilana ti o waye yi awon o le fi gbogbo tara so wi pe ko si tin ji afenuko abi afenuko fa eyan kale se bi be yo ba ti ri be eh opo eyan ni jeje mo enikan ki ji awade se bi ojo ji ajo mo gbogbo awon ni awon si joko lati penupo ti gbogbo ero awon si joje okan won ni bo ba ti yato si be awuruju ti waye nu ilana ti o wa waye yi yo se akoba pupo pupo ti won o ba tete gbe igbese to to ati eyi to ye le lori papa julo lati ese kuku awon wa gbe pe o igbimọ ti se agbekale ibanewi fun awon ti won ba latan abi awon ti won ba fi obe eyin je egbelesu won ni ilana igbanewi toto ati eyi totona won ni ki won si agbekale re bi won ba le le won ti won le won danu tefe tefe abi gbese to ba to ateyi to ye lara won te wa buwalu wi pe aiteyin kale yan dawo bo abi ai si le jaba yi ni ta ba ba mi ode ayin be yan ba tagun ibi gbogbo ni gba lagbara won ni ke soro yin leleyi awon la won soro yi o awon ta won si soro yi ninu awon ti wajo buwalu na lari bishop akinleye olusegun be na lari are olaiwola said adetoye se akim isola asiwaju modashiru magaji abiola oyeyemi aguru samsudeen popola ina laji akiloye oloye awogboro oloye baji olufemi atawon sanko sanko mi ti awon na tenu boro be si ni ti won tu buwalu gege bo ti se jade yi o
1: okay now lodo temi nbi mo lo tarabun odilu abuja ni ana ni ijoba apapo orilede nigeria ni won fi foran video kan lode ni ile ejo gege bi eri ma germany show lati fi die mule wi pe lo oto na ni awon kan so papapo lati fi oko lu oko isakoso are bola tinubu lati ditegba ijoba o ninu akale video ohun ile to bode latodo ijoba apapo le nigeria ni waju ile ejo giga to kale si ilu abuja na lati ri lara awon ti won pe lejo o lori wi pe won so papapo nkoko won pe birikoto lati ditegba ijoba be si ni awon ipari biribi ti kaluku won ko lasiko ti iwadi to nlo lori won awon ni afesun kan hun nu ejo ohun na ni ajagun feyinti mohammed ibrahim gana ajagun feyinti eremi ayun ogagun eremi erasmus ochegobia victor bena la tun ri pe kito olopa ahmed ibrahim to se nbe lenu se oba o ati awon meta mi ninu eta ti ri zekeri umoru bukar kashim goni ati abdulkadir sani bakan na won ni gomina tele ni ipinle bayelsa to fi gba kan je alakoso keji fun oro epo robi nle nigeria labe are ana to dologbe muhammadu buhari eni ti oruko re se timi preserver ona na won daruko re o nibi ipejo ohun latodo eni ti se agbejoro agba fun ijoba apapo le nigeria ati alakoso fun eka eto isidajo gomina tele ohun na ni won lo ti fe igbegba amole to mo scrubi o won ni to ti kuro lorilede nigeria saju ki o te to di wipe akaroro yi tu sepo ifesun kan hun taku awon eni afesun kan na ni lara n ti won ko lakole o na ni iwa iditegbajoba ati idaluru koda to fi mo igbesumo mi ati ikuna lati soju abenko abi lati foju han nipa awon nkan kan to je bi ohun amulo fun eto abo teyan le samulo won ni to ti gbigbe owo lewa lati fi se isongbo wa re ni fun awon ewa odaran ba won yi won ni nigba ti won wo ile ejo lojo aje monday tano o won ni ona ni iko ti o rojo tako awon ni afesun kan yi ni won ba gbe foran video yi bode leta ti ri meji ninu awon ni afesun kan ajagun feyinti eremi yun ajagun victor ati repetitor ibrahim ti se enikeji ati eniketa ti won pe lejo ti won menu pejo ohun ti won ni won si gba looto wipe awon mo si awon eto iditegbajoba isopanpapo ohun bo ti nlo labenu nigbati eni akoko ewe to je eni akoko fe esun kan yun ajagun feyinti gana funra re tohun se wipe ohun o ni imo kankan o nipa ohun ti won so rara won ni awon esun mi to ku ti won tun fi kan won na lo ni se pelu igbesumo mi ni abe ofin ti odun 2022 eleyi to se lodi si igbesumo mi bakan na won ni awon ni afesun kan yo ni won ti le de apopo lati huwa to jomo igbesumo mi ni orilede nigeria won ni awon esun kankankanka to buru jojo ti won fi kanrun won won ni leyin igba na ewe nigba ti won de ile ejo ni ojo keji le ni ogun osu kerin odun ta wa yi saju ki won to de ile ejo ojare ni ojo na won ni awon ni afesun kan yo ni won ti kokon so wipe awon oje bi esun mẹ́tàlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n kà sí wọn lẹ́sẹ̀ tí wọ́n sì ní pé ẹ̀gbọ́n bóyá kẹ́ ẹ ṣìkúkú wà ní àkàtà àwọn ti àjọ elétò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ ti dss náà títí tí àwọn fi mọ tó kàn tí wọ́n ṣe nípa ọ̀rọ̀ wọn. Mo tara ṣàṣà mo gbéra pa ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ́ afẹ́rẹ́ ojú ọjà agbáwo calm down náà.
2: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.

Olorun je mi na o jawe olubori laye. Eh o jawe olubori. O gangan ni koko. Idije league agba je lewa. Iyen ba ba nso nipa league akoko torilede wa Nigeria NPFL. O waye lana. Eh bakan na loni o tun ma lanfa ni lati waye. Iyen ba ba nso nipa Nigeria Premier Football League. O ma lanfani lati waye ile yen leni. Eh bakan na. Bakan na to ba ndi lago merin yen ni role to ni on lo ma lanfani lati waye e Ikorodu City Ikorodu ori ohun ati koti wiki tourist ni ni dede ago merin lo ma waye lana iko ti bende insurance o lanfani lati fi aje iko ti casino united won pada gba ifigagbaga yen tan ami ayo kan sodo oni e na ba ama Ikorodu ati koti wiki tourist yen ni ago merin losan toni akaba tabili won yen iko bayesa united oju re nri mo bo yen ni sale tabili 20 position 36 game 40 points wiki tourist in 19 position 35 game 40 points ni e ka ne me worry o una n be ni 30 o n be ni 18 position 35 game 43 points ni ko ti Raymond Stars 17 position lo wa ko ti sure pe ko yi gan ko le relegate ko ti yan yo Raymond Stars o n be ni 17 position iyan ipo keta din logo 36 game 43 points won je agbokun o si nbe iko Yinba International ipo keji la lo wa ipo keji la ni iko Yinba International wa 36 game 46 points ni iko ti Shooting Star iko ti Shooting Star iko nu ba ba nso nipa iko ti Shooting Star iko nu nipo keta lo wa 36 game 57 points lo fi wa nipo ele keta Rivers United o nbe nipo keji 36 game 61 points bakan na Enugu Rangers ni ko so mo na ti o jose be ba rose lowo re boyo fe fi wa bo fe ifoso ni Enugu Rangers nbe nipo akoko ninu dije league agba oje ile wa Nigeria Premier Football League 36 game 62 points oni ko ti Enugu Rangers wa on lo leke yen lori akaba tabili yen ninu dije league agba oje ile wa oya papapa e je kin bo si oke okun e je nlanfa ni lati bo soke okun

awon fese won se lanfani lati waye o waye ni ana bakan na loni yo tun waye ninu dije ti la liga lana iko ti sevilla o fi aje iko ti real sociedad ami ayu kan sodu lo ba de din pa emi gan lerin oye mi din pa mi lerin mo fe ka ti chelsea play mo fe ka o de kill ni ton pa mi lerin o taiwo awo ni yi lo n pa mi lerin okay taiwo awo ni yi ori pe iko ti iko chelsea nottingham forest lo je won mo le ni lana pelu ami ayo meta seyo taiwo awo ni elegbe po ngan elegbe pe hattrick na lo score ni oto o lanfani lati mi awon meji pere lo lanfani lati won igo jesus ile to gba penalty yen taiwo awo ni yi na lo mu penalty yen wa lo mu penalty won yen wa iko ti everton ati iko ti manchester city ami ayu meta meta na jo gba wole ara iyen lana ni cremonese lazio lu lo pa mole ninu dije ti syria ami ayu meji seyo remon star o fi remo bo roma mo ni codri roma mo ni ki mo se remo iko ti roma o fi aje iko ti fiorentina pelu ami ayu merin sodo loni awon figagbaga nlanfani lati ma te sowo wa papa julo idije ti uefa champions league iba ba nso nipa ipele to kangun si asikagba semi final arsenal ati koti atletico madrid yen ni dede ago mejo yen ni asale ti seri ifese won seyen start ifese won seyen agba start ifese yin won seyen si yin la bakan na atun lanfani lati yanana re won ayanana ti nbe mi ifigagbaga to waye lana laarin koti chelsea ati koti nottingham forest kini nkan to sele gangan ayanana ne bakan na iko ti everton ati iko ti manchester city a ma yanana ne amon ka to wo gbogbo be yen ka to wo gbogbo be e ja bo sinu awon royin nisan

0: kaabo pada lati eka ipolowo oja ikanni Splash FM 105.5 ile funfun bala ofelele nle ibadan iyen laafin oba murita ladibayo akande ni yen mfaro ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin yen ri bawo ti gbe ngbo nsi afefe lori eto ta pe ni ja won si awon royin re idaraya lolokan ojo kan bi a wi lade baba n so nipa awon figagbaga ile itu lanfani lati waye lana tori pe idije league ile gesi baba n so nipa awon idije league lori sirisi papa julo top 5 yen nile europe gbogbo league yen lo ti yanju tori pe o ti foju han iko ti bayern munich bundesliga yen ti lo bakan na ninu idije ti serie a baba n so nipa iko ti inter milan o na ti gbe yen lo ninu DJ ti La Liga won si ndu mo ra won lowo amo gbogbo eyan lo mo yi pe iko ti Barcelona na lo nleke o na de lo se se ki eko soju momo fun gbon mathematically baba ni ka mo si baba n si ta n si ta n yo ta n fibo iko Barcelona kan si nleke ni won ti gba league DJ ti La Liga mo ni bi nkan de duro ba DJ ti league ti orilede ti Portugal ko yen Porto ti gbe yen lo Porto ti gbe yen lo bakan na idije ti French League 1 nbi nkan de duro bayi iko ti PSG asusua na tun ni amo ni le gesi won ja gbokun si nbe ese ogbeji oni won wa ori pe lana anfani nla banta banta ile ti iko ti Manchester City ti won ni o pada lo ori anfani yen lo won ta omi ni o ti e je pe nkan fe bowo ori fun amo BBK o ni agba bọọlu ile to danto iko ti Manchester City won yan yo si omi o je ami ayu meta meta e ja gba bibi wole yen ni aaro toni ka gba bibi wole yen laaro toni e ja gba ibibi wole ogbeni Abdul Qadri Adirogba ati olori re ki awon ara le
1: akojumo atopo akojumo ara le e
0: daruko yin fun
1: ikmot omolara
0: ogbeni Abdul Qadri Adirogba ta ba wo ifigagbaga to lanfani lati waye lana laarin ko ti Manchester City ka koko ka ti beyen bere laarin ko ti Manchester City ati iko ti Everton lo wa nle lana iko Manchester City de lo koko mi awa mo ni gbeyin asise waye asise o lanfani lati waye e ja koko so nipa asise tori pe opo awon ololufe bolu alafesegba na ni won fi apa janu ipe ko ye ki go yi ipe ko ye ko stand ipe go yen ta ba wo bo se waye pe offside ni ipe ko nse onside ka to wonu fi gagbaga gan pe kini to se Manchester City e ja koko wo offside ti won so npa yi se offside ni abi onside
1: atokun lapodo temi ko si aniani nbe ta ba wo bigo yen se waye onside
0: ni
1: tori en to je agbabolu lowo yi fun ipe agbabolu Manchester
0: iyen gwe
1: yi a ri pe back pass
0: lo lanfani lati si ki se pe boyo se mistake kan abi pe kini
1: back pass lo si so to de se yen aso agbabolu lowo waju ipe Everton iyen sare si
0: bari
1: o de sa lanfani le to lanfani lati so lapodo temi kin se onside ni
0: lapodo ti yin ko se onside ni le to je pe ki se pe boya agba bọọlu iko ti Everton pe boya o lugo pe boya o salugo sibi kan tori pe ta ba de wo gege bi ajo ile to nse kukari league ti le je si awon na ti fi ohun sita iyen lori isele yi pe onside ni ko si kankan to je offside nbe pe back pass nisan true back pass on lo se iyen si Donnarumma iyen si asole iko ti Manchester City on la gbowo eyin se sugbon ni gbeyin ajafafa eleyi to nbe niwaju iko ti Everton ohun jafafa ni e wa jawo arabirin Ikmont e jawo ifigagbaga pelu bi ti nkan de duro iko to di pasoro ifigagbaga pelu bi ti nkan de duro yi ta lo wa labe ila ilu abi ta lo wa under pressure laarin ko ti Manchester City ati ko ti Arsenal se se pe kini ohun o ti fi si bi kan ba
2: eni ta ba foju o ba ri pe o ti fi si odo Man City ta ba wo iko Manchester City ba e on figa oga to ma ni lanfa lati gba a je figa oga to ni tele Mm. Ele je pe ko si aye simi lo titi fun.
0: Anfani ati simi o si fun.
2: Ele je pe pressure go ti wa fun won. Won tun ni FA final pelu iko Chelsea. To je pe laarin iyen won tun ni figure meji to ma gba teri teri sibe. So emi ni pe pressure yen ba o ti fe bo si.
0: O wa lori iko Manchester City. Ogbeni Abdul Qadir Adirogba ifigagbaga igan nisan ejo kini nta so ko se iko Manchester City tori pe iko Aston kala won na wa ni eh kala won ni won gba ifese won se lana ni nta wi iko la mo wi nta won yo tun mo so gburu pe aniko Aston ele ise o le gbale sugbon ta ba so yi pe consistency yen ke yan ma se daada ni tele ntele iyen ni pe ifigagbaga ta na safihan yi pe ko se nti o le jabo
1: bo se je ni
0: eh eh ki la le so po se iko Manchester City
1: eh ta ba ti ewo gan lana yen gan a ri pe Eli lo ti ba iko gbagba lo Manchester City nigba ti o di pe ifigagbaga yen gan bi gbon se wole abala keji won bere mo nkan ti won se mo so en te mi re ri pe o ko ba iko Manchester City ni wi pe o dabi pe olu oluko ni Pep Guardiola eh boya itete yu agba ballu jade ni abala ele keji emi pe wa la nkan to ko ba iko gbagba Manchester City ta ba si wo dada iko Everton gan in ta so iba ko la ba so bi ami ayu bi mefa si meta o ni fi ka gbagba yan ba je ta ba wa gbagba lu gu eye fun iko gbagba ballu Everton ta ba wa duro awon anfani lanla nla ele to so danu to je pe iko Everton gan won ba ti pa Manchester City le sugbon emi ri pe ori ti o ko iko Manchester City yo oloje yi pe kan se mo ba yen bi be ko nta so lo niko on ko la ba ma so
0: be
1: ni o awon so ba kan mo gbe lu won ba mo jo ni
0: gege bi e gba won ro excuse ele ti oluko ni Pep Guardiola to mu wa o ni nkan to se awon agba ballu iko ti Manchester City ni oju yi pe won rush o ni won rush pe won o fara balẹ o ni na lo fa asise o ni sugbon o ni blame won tori pe ni bi ri rush yen o na ni won se mu go meji wa yen ni 10 minutes e ja wo laarin ko ti Chelsea ati ko ti Nottingham Forest iko Nottingham Forest to je pe o se gba ifigagbaga to ni kimi tan ni koju ko ti Aston Villa e bakan na o si tun ni yen ninu dije ti se Europa League ni abi conference eh sugbon sibe sibe bi tin bi to ko le lana o mo tun yoyo arabirin ikimo Chelsea se won mo se ra won bayi tan ro pa won fi nkan se oluko ni won to lo
2: se ri ibi toro de dubai a ri pe iko Chelsea fi ko se ra won ati pe iko Nottingham Forest tabawo in tawon sa fun oju pe boya Europa lo relegation zone to tabawo ni si bayi kan ko won jabe olubori lana ipa ya ma wa fun won won de boya iko Chelsea de foju o wi pe Nottingham Forest o kere die boyi ti ko Nottingham Forest ba lo sibe boya to si ko ti nkan ti iko Chelsea gbe ko oju won agbe ta ba ri a ri pe iko Chelsea na kule si performance gidi kankan fun yato si pe idan ti gba koju lead ti won ti ta omi kan pere tawon yan ti o pe boya ipada dede
0: o ti je ba wo e ase ro ni ase ai
2: ona won si di
0: ase ai ase ai ni ogbeni Abdul Qadir Adirogba e ja wo ifigagbaga to ba lanfani lati waye le ni laarin kan ti Arsenal ati kan ti Atletico Madrid yen ninu dije ti UEFA Champions League iko Arsenal lo Benli kini o sele leyi
1: lapodo temi emi o ri nkan meji na to le sele ju wi pe ifigagbaga yan ma le
0: Europe ni le
1: tori ta ba wo dada iko Arsenal won ti pada si current form ile ta won mo si laarin fi ifigagbaga bi meji si meta ile ta lanfa lati gba ta ba se wo iko Atletico Madrid na o na lanfa lati se dada papa julo ni nduje yo wa Champions League a si wi pe ibi ti oro de Dubai na o na ti ni pe o na o ni ojubo oro ko la fi gbowo gbomo lowo epuru omo bayi tori pe o na ti seto inu dije yo wa Champions League lati gba sugbon nkan temi kan ri pe yo ran iko Arsenal lo wole ni ni wi pe iko Arsenal lo wa ni papa siri Emirates le ni so emiri
0: eni ti o lanfani number ta lanfani lati mu yen lori ti cash 0915 oni number e bakan na 7540 lo pari e ka ran oruko yin ati bi te tin soro e
3: ka ran chief mumin
0: olu chief mumin lati olu loyo pa ba so nipa cash ese ti jeri tele
3: ti jeri ka pa
0: ti jeri e de tin play ti pe abe ese play le ni ni
3: o
0: da e ti o ti shiba e na niyan 25000 naira le fi sewo 25000 naira le fi sewo bayi customer care ma pe yin bi owo yen o se wole customer care o je ke mo wa pe yin wa je ke mo bi nkan se je niyan ogbeni Abdul Qadir Adirogba e ma binu loro kan ki le ni ki a mo reti leni
1: emi ri ko Arsenal gege bi ko to se se kan jawe olubori leni bi won ba lo si extra time won jawe olubori ni goli wo mi gba
0: kò ní wò mí gba arábìnrin Hickmont lónìí láàrin ikọ̀ Arsenal àti ikọ̀ ti Atletico.
2: Ikọ̀ Arsenal ó ṣeéṣe kan jáwé olúborí torí báwọn náà wà ní ká ní ikọ̀ Atletico wọn láǹfààní láti jáwé olúborí ńlẹ̀ wọn ká lè sọ pé ó yá yẹn létu fún wọn náà tó dá bá wo ikọ̀ Atletico tí wọ́n bá jáwé olúborí ńlẹ̀ wọn tó bá lọ ilé alátakò wọn padà nù tó bá jáwé olúborí ńlẹ̀ alátakò tó bá délé tiwọn wọn padà nù lè tó jẹ́ pé wọn kì í sábà ṣe dáadáa ní ìrìtàn lẹ̀ fún ikọ̀ Atletico Madrid.
0: Ok. Gẹ́gẹ́ bí arábìnrin Hickmont bó ṣe sọ wípé ní second leg ikọ̀ ti Atletico Madrid ò wà consistent fún òun ṣe dáadáa lè tí èèyàn lè fi ọkàn tán. Lápá bíbí láti máa ṣẹ́wélé ìyẹn fún ti Tòní lórúkọ olóòtú ètò yìí Bátúndé Ọmọláwu Alex Ferguson Desmond Adégbòye ga ọ̀gá wa àgbà wò wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbádùn mi lápọ̀ ọ̀dọ̀ tí yín bẹ̀ yẹn Emmanuel má bínú orí àjọ wa síkírú àyìndé lórúkọ tèmi títí ọ̀la tá a tún máa pàdé rí àtayọ̀ pẹ̀lú bùkún yẹn ni ó dàbọ̀.
4: Flash FM 105.5.
5: We've got the city on lockdown.
6: My own city that I hold down.
5: We are Splash 105.5.
6: Oh, oh, oh. So much better than the bottom. So much better.
7: Broadcasting from the very top. It's the Integrity Station. Splash 105.5.

0: Oya ka tun ma kira wa ku dede akoko yi. Iyen ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladun eto yin eto wa ta lo ta. Ta lo ta o ta nje ope ni o gboro foisa o. Atun ti de losan teni fun igbadun eyin ti a. Adupe lowo Olorun to so wa lo lori eto fun tana. A de tun ti pada. Sori eto ni osan teni laju ati ni alafia. Ta si ni gbagbo pe ba se de la alafia na la beyin ti a na la alafia. Lagbara Olorun. Alafia ara wa oni di fi afia. Ma binu ori Emmanuel. Olo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin beyen. Oga wa tun di Olawo Ololoju eto Alex Ferguson. Ti jade oloko dada loko mi. Oloko ele to dana royin re de kaja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. Elewo wa ni kan ni badi do reti le se 1B. Elewo wa ni Facebook. Ikoni ti splash splash 105.5 Ibadan. Tabi ni TikTok at tijani oloko dada sport actor o mole nbe yen na e wo wa ke tun mo lanfani lati mo ba wa share ke ba wa double tap dede gbagbe pa tun ma yi ko to ti ka share losan teni ka share mo ja otan pe gbogbo ticket te nja yen lati ibere osu inu ko to ti leya cashport inu be ni nlo le to tun mo si pe anfani alailegbe ni ticket to fi yin cash yeyen anfani alailegbe ni ofun o yato si wini ojojumo yo tun lanfani lati je pe kiwo na le kopa ninu ti leya cashport nibi ta ti pin idegbengbe awon eyan o je owo won tun je eran agbo to duro dede ehe agbo nla gidi ni agbo to to maalu o la awon eyan o je lori ti cash e star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashier.ng tabe ye da wole osebi to gba wole to gba wole nu mejeji mejeji lo easy lati gbenu si ifigabaga laarin ti kegbe agbabolu ti Arsenal ati kegbe agbabolu ti Atletico Madrid a la nfani ati menu ba figabaga o ki lo le sese ko sele be ba gbagbe igbesi akoko iyun ti waye o ti lo iko Atletico Madrid anfani alailegbe ti won ri le won won samulo yen se ile okay en ti o samulo anfani ni le ti e gangan so ni o wa lo se amulo anfani nile onile ko si bi te yo ti le samulo anfani o bo nile ba ganu le to ba lanu yakale eyan le samulo anfani loke ita to nile ba ti to ba ti wora ti e ran ti o se in to yo se e mo gbagbe pe mo ja yin tan laaro pe oluko ni ko Arsenal Mikel Arteta o ti so ba won ololufe gbe e wo ati leyin te mo se fun wa ninu awon figabaga ta ti gba seyin ite se leni yo gudo ju awon yun lo o ifigabaga idi se ifigabaga ti eyan le gba lasan laisi iran lowo ololufe nbe o Atletico Madrid won se eran teyin o ki be ti o se pa be ko yizi o iko yi o ti yato si ko ta lu ni league phase idije ti UEFA Champions League kini o sele a nbo lapa be yen lana mo ja yin to lapa bi yi ipe Neymar Junior Neymar Junior o se nkan kan nu pe bi agbabolu ti Santos en to se yi opolopo ni won tin bu Neymar Junior pe o ku die ka to iwo to je agbawo professional player to bi pe agbabolu lenje omodun 18 abeni odun 18 si la pe 18 years of age omo Robinho kan na na ni o Robinho to gba bọọlu fi ko ti Madrid to gba fun Man City na omo e gangan inu ko ti Santos lo wa o bu Neymar Junior o buge Neymar Junior nigba kokko Neymar Junior kilo fun pe alaye won I ge mi o won kin ge mi emi le mi man ge yan o awada lomo I pe omo I tun ge Neymar Junior ni igba elekeji bi Neymar Junior bo se wo omo lomo mo ranu lo ba boom 40 high pe alaye o gbon ti won so fun olekan ekan yen mo fun eni o mo di ko ma dawo o se gbiyanju e gbogbo to ba ti dan wo yin to ju e ba ti ri ko mo faramo awon agbenuso baba so nipa agbenuso omo yi iyen agent e won benu atelu nema junior pe o fe pa confidence omo ohun ki lo omo ohun se to be abi life n be nbe ni abi wahala nbe laarin wa ati baba omo yi o ya tori e lo se wo pe to ba ti e le da baba mu o fi ya jomo lo se bu fo ti lu omo lomo in to se iku die ka to in to wa sele bayi ni pe nema junior o ti tori aforiji lowo ebi robio atomo yi gangan ati owo agent e bakan na lowo awon alakoso ko ti awon alakoso ke bi agbabolu ti santos e ma binu lasiko to ge ohun yen inu bi ohun lowo tele tele awon kankan ba won fa to hun e ma ai le gbabolu fun ko ti santos o fa kude fo hun fun die yi gbogbo e lohun wo pe bo wa lohun se fe se bayi ohun ti ohun wa bo ohun se ma ri bolu gba dada ko ohun le fit lati lo sinu dije fi eye agbaye gbogbo yan na ni o wa lokan ohun ti je ki no bi ohun ke si mo wo e bi omo ile re oyen ro bi o junior eyin to se to ohun fi fi ya je yen ko se ma ge ohun o ti o ge ohun to ohun o re rin bayi sugbon inu bi ohun lasiko yen ni so ge lohun se se kilo kilo fun bi alaye bo se ma ge mi tele ti mo wa wo eyen ma ge mi leni o inu bi mi o ge ohun lala kokko ohun so fun bi alaye ki se awon ige promo to ti je tele o tun ge ohun lele keji inu lo bi ohun to ohun fi bu fun ti pe alaye awada lo bi amon bo si abi sugbo ti tori aforiji bayi igbe kan dariji hun inu lo bi ohun lohun se kanra momo lomo nema junior lo so be star 347 fe tin bere code ti cash e yi star 1004 star 1 hash mo dapo mo ra won oto ni code lagelu oto ni ti code splash fe code ti splash fe mo pe fun ohun star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cash.ng fo gba won mo jamu eyan tan laaro awe eyan si tun pe na ni a tun comment in Facebook pe top striker da top striker da omo to ba sise dede owo ni ayin anfani ati fara nisimi ko si je gbaladun ole ni o siyun fun omo to ba sise n gbogbo gba alaye wa n south bayi ibe lalaye wa bayi bi nkan se ri lapa ibe yen niyan fa awon eyan ti an bi wa le re pe top striker da top striker da south africa lalaye wa bi nkan se ri nu eje alanfani ati sun sowo waju iko ebi agbabolu ti barcelona gbomi dada rova gbabi saloon official baba iko je kan ma ti talo tanu ninu felele nbi won ti je odi mimo igbe agbabolu fun iko ti inter milan baba so nipa alexandro bastoni ile ta won fi fe han lati gbe sinu kegbe agbabolu won sugbon to je pe owo ti kegbe agbabolu ti inter milan ile ti won bere fun owo ti lo bi 70 million oni won bere lowo iko barcelona lori ti bastoni won la won alakoso ko barcelona jo di won ba pe awon o mo lowo lo awon mo je gbese ta won mo je mo se gbese keke awon je gbese to po gan o owo te si so yi ki si owo to po n toto awon sa ti ra player lowo to won ju 100 million gan sugbon nigba yen owo nbe nle ni o lasiko yi ko si awo debi to wo wa awon gbe bẹ́yìn náà bá gbọ́ ẹ ṣàkíyèsí pé àwọn fẹ́ ta player ti ń lọ bíi márùn-ún láwọn ti kó kalẹ̀ báyìí kò sì wu àwọn káwọn tà kankan nu wọn ṣùgbọ́n condition ló fà táwọn ṣe fẹ́ ta àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn ka àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi márùn-ún bíi alejandro bade ronaldo araujo bákan náà jus kunde wọn dákọ òun náà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn dákọ makasado àti roni baji pé bàbá rí ẹni tó bá kó owó gidi wá lópin sáà àwọn ṣetán láti yọ̀ǹda fún díẹ̀ yìí ẹ̀dàkùn ìrànlọ́wọ́ wò lẹ́lẹ́ ṣe fún wa lórí ti bastoni ṣùgbọ́n àwọn alákòóso kan inter milan wọ́n ní ẹ mọ̀ pé tí èèyàn bá ló lọ́ ni àánú máa ń dùn ṣe ẹni tí ò tí jẹun látàárọ̀ nísìnyí kí ẹnìkan wá pàdé ẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n in ti jeun lata na e won ti da won le lenu se ohun o ti je kankan in so be fe nto no ti je kankan pe yo ma wo bi pe se e gbadun sugbe n ba lo lo ti won ba pa ro ru e pon ba so ru e fun pe alaye e dakun ohun lo lo o ba ke ba ah o le wo pe ninu 10k ti n be lowo mi eyin na e gba 2k abi 1k eyin na e fi mu bread atewa ke fi mu bottle water si sugbe ti o ti je kankan ke nikan to a mo so fun pe egbon se mo ri 500 n be oju ti o fi wo gan ko ni le win kankan ma bi ko Inter Milan oju ti o fi wo Barcelona niyan pe mo wa awon eleyi 70 million ta fe gba lowo yin to je pe gbese la won gan fe fi san gbese awon gan je gbese ta won fe fi sanwo beyin o se ti ibonu gbese COVID-19 be ni ko gi agba bolu ti Inter Milan awon no ti ibonu gbese COVID-19 o se beyin ti esin ri owo gidi gba be ba gba La Liga e ba gba Italian Serie A elo ni gba odun wo la won ti gba Champions League keyin idije ta won le ti ri owo gidi gba 2010 ta won ti gba Champions League keyin se owo 2010 yen na la won mo na de sin COVID-19 ti je ki ogbo owo lo awon si tun je gbese apologbo awon agba bolu gan la won tun je lowo awon iko ta won ti gbe awon player won tun je won lowo fun di eyi 70 million ta fe ta ni gba san die die ni gba kini san die die a gbowo wa lekan na ni o ni ko Barcelona ba ni o da na o fe da bi gba to je pe awa ati yan ni jo pada si idokowo papo iko Barcelona ti wa pe ama gba bolu kan pe ti iko Inter Milan o ba ti le gba ilana ta won fe gba san wo lori Bastoni won ti pe ama gba bolu kan no ke bi agba bolu kan inu ko wo ni e ja loju oja ki lo ko agba bolu ohun sugbon ka to lo se o ti ta cash e ni pe ji ko to losan yi *347*1004*1#. *347*1004*1#. Tabi www.cashier.ng. Eja loju oja. Baba dekate waju eku kale.
1: Ni West Midlands Open University amuki eko wa laro wotu kusi rodon lo woti ofani lakbo ya eto igbani wali lo lo wolo wo osi le beren ya jwe kore ekwa lo wotu kiritu ekberun meji abon naira fun abala eko ko okan course unit nyan ino anwen eka eko otu ni igbele waka kiribu bagba yebi information systems, computer science, cyber security, business administration, finance, public administration, marketing, economics, accounting, human resource management, mass communication ati educational management buyo sheshe pari lewe girama direct entry abi ofesh ayipada HNDC Degree University o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Gbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
2: chai my head oh oga landlord why you dey shake like ceiling fan eh my village people don't come again this one with your body hot so you don't do test
3: yes see result oh
2: oga landlord no be your village people na malaria you need ruta na better medicine we dey knock down malaria oya see am take am
3: thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
4: Luta, brand of Artemeta and Lumifan Train, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
5: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
6: Country people.

kaabo pada latoju oja. Ikoni ti splash. Splash 105.5. Ele to kale si inu ogba le fufu bala o nfelele ni le Ibadan. Ta lo ta le to ta nje oko ni ogodo voice out. E wo wa ni Facebook Splash 105.5 Ibadan. Abi ni TikTok at Tijani Olokodana Sport Actor. Ati sumo bi ati yiko to ti ka se. *347 *1004 *1#. Tabi www.cashier.ng.

0: isini gbere pako latodo awon kan ti won je olododo ti won o si fi afunfun pe dudu fun awon bi ti ukomo la won fi se aseyori yi lati gbe awon omo elegbe okunkun 25 lapapo toko tabo won ni agbegbe kan ni ijoba ibile abak punch lo gbe ihu bi monsters en ba bi mo ko gbianju ko wa aye ko to ni nitori oni ni kokko nitori future ta mo si ojo iwaju
1: eja tun wo iroyin mi ti alanfani ati ri o
0: okay
1: latari bi won ti sojo ayeye yawo yi ati oko won pada so di ojo obanoje o tori awon agbeban won gba emi baba yawo ati hype man lojo igbeyawo gangan lowo dere leyin ti weje we monu agbo gangan tan tun wa wo pe after party party na lo tun lo iberu bojo gba okan awon eyan to je olugbe ni agbegbe ikotun ni ipinle ti eko lagos ni leyin ti awon agbeban ti won fura si wi pe awon eleyi omo elegbe okunkun ni won o ti won gbemi eyan meji koda baba yawo nbe ninu awon ti won gbemi won ayin ati eni ti ma petejo ni akata igbeyawo yi won ni isele yi won pe o ko ti eni victor lasiko ikolu to waye yi latodo awon afrasi omo elegbe okunkun ti won sise labi won nna ti won ma woye won wo sakan wi pe isele gbankogbi isele lasiko ti won ni eto ayeye o nlo lowo ni awon iko omo elegbe okunkun yi won ba bere si ni sina iban bole kula kula kula awon abani feni fere abani yo bani jo nebi ayeye ta won wa fun eto igbeyawo yi igbe ife we oko wa nkan je eni ori yo oro mo dile mo ni tori ese nkan ipako elomi bi en ti o gba oju ferisi o gba oju ferisi en ti o rakoro rakoro eni ti o gbera tan yo ma gbera mo ni won ni onikaluku bere si ni sasala nigba ti isele alagbara yi ti o sele koda nigba ti won ma woye won ni isele iwaye lojo saturday to lo ni agbegbe ovia west street off governor's road leyin ti eto ayeye igbeyawo ti waye tan ni owo san mairole won ba tun pe ate ijo lowo ale eti mo now after party party na tun tesi waje yen na npe ni party after party eni kan ti sele un to soju re eyewitness ngani to salaye so wi pe hype man yi victor ohun ti n da si awon eyan lara lo titi ati maru e ngba dj ba n dale to ohun ti n fi awon hype orisirisi titi ti bo awon eyan lara elomi ijo ti wo lara lo won si mo na owo lo sibe lawa asiko yi o na ni ibadu kola kola to dun yi won ni awon eyan wo ke wole ki leleyi oro di ile lelele elomi na ti isele na to je olugbe ti isele na salaye wi pe lawa asiko gba ti baba iyawo na to n gbianju lati wupe ma boju ayeye omo ohun je eyin wolele ma boju ayeye ohun je ki lo n sele ma boju ayeye ohun je won ni kan ibon lu baba iyawo na ni iban yi si ba o si gba be lo daily post lo gbe o eyi je ki awon olugbe lagbegbe un ki won ma wo pe ru ki leleyi iru ki leleyi koda won se alaye wi pe awon olokowo ti nbe ni ayika ibi ti isele n ti sele papapa lo ni kaluku sare gba ilekun re ni agba ti pa fun abo tara ti won na wi pe ayiba mo Olorun o ni ja se aforigba bu isele yi koda leni ti won ni won ma soro lori e ile agbanisọ fun ile ise olopa ni ipinle eko o fi die o n salaye wipe iwadi si n lo o lori oro yi besi ni won ti taari awon owo esun isele yi won ti taari re lo si akata eka ti won ma n se iwadi to gbangban lori iwuwasi ọdaran ta mo si state criminal investigation department scid panti lo wa to yàtọ̀ sí ibi ìdálẹ̀ sí ibẹ̀ gangan ni atari rẹ̀ sí o àmọ́ àwọn èèyàn tó ń gbé lágbègbè un awon wo pe ejo lowo nu o ayeye igbeyawo se wa di won yin ba nbe won ni isele yi oyo lowo ohun to ni se pelu egbe okunkun ninu ama wa di o ni o fi di okodoro oro mole lori isele gbankogbi na
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so.
4: Turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onion, celery, and turmeric. My game changer.
5: Is it okay to

0: kata. O di ya do be ya kale.
1: Artist lomo.
0: Jojo ma se ndohun.
1: E ka bo pada o lati oju oja be ni gbanko gberoyin na sire to nteswaju ni kan ni omo luabi ikan splash 105.5 fm the integrity station promoting right values. Wa yo eje ki wonu orere vanguard lo losan toni fun gbanko gberoyin to wa latodo mi bi ipinle katsina ati ipinle ka plateau lo si gbe wa lo ko din ni eyan 16 ototo ti won lo si orun asante leyin isele ikolu to je ta le pe ni ikolu gbesan pada latodo awon igara olosa kan lawon agbegbe kan ni ijoba ibile kankia ni ipinle katsina ati isele ikolu otun kan latodo awon agbesumo mi ni agbegbe kan ta mo si fan yo ti onbe ni ijoba ibile barkinladi ni ipinle plateau isele na lo nwayo ele ti won so pe o koja be ni ipinle katsina lohun oni awon olopa na lo soro ipe ikolu isele ni ojo aiku sunday ni nkan bi ago 12 lowo oru ni nigbati awon igara olosa yi ti won tun ara won kojo ti won si yawo agbepe kan ta mo si jekada kolo ati kwalgoro lawon abule won yi le ti won si yin ibon lu eyan mokan la ototo
0: o
1: to di pe iko awon olopa won tun ara won gbajo lati kolu won pada pe eyan ati ta ni nibo le ti nbo
0: he ni duro
1: jagun jagun lo loju gbara baba ta lo le mo ba sin ba yoda baba ta ni o sore commissioner olopa ni ipinle ohun ali frage won ni na lo bu enu atelu isele kolu yi o le ti o si nowo ikedun pupo si awon molebi awon eni gbogbo ti aburu yi ti o sele si bata ofo tomode ati tagba won ni bo senu ona ko wa wa vanguard lo gbe iroyin jade nigbati emi eyan 16 ba bo lai se pe eyan pa yanu yara e
0: abi
1: emi o din di eyan to lojo waju to ni nkan to fe gbe se faye kaye fi je nkan
0: ye
1: e se pa ni ifona fonsu vanguard lo gbe iroyin o se pupo
0: olagbara. Okay, jaki amo iroyin kan to ni se pelu idajo ti ile ejo giga ni ipinle Kano ti won se agbekale lori enikan ti oruko enje Abdul Aziz Omar lowo yi ile ejo giga ti kale to nbe ni ipinle Kano lo ti gbe idajo to ni agbara gan pupo pupo won gbe kale lori Abdul Aziz Omar wipe ki won pa ojupo okun fun ki emi o si gbabe bo lenu ti e latari bi won ti se idajo kale lori e wipe o je bi awon esun esun ipaniyan ti won fi kan wipe o gbemi Mubarak Salisu ebi ku to jenu o to ran Mubarak Salisu ran lo sorun are mabo iru ibi to si ran Mubarak lo yi won ni ki o na ko lo sibe lo ni papapa won wo ye wipe Umar eni to je olugbe ni Fage quarters to nbe ni ipinle Kano o ne gbe idajo lesun meji kan esun idigunjale ati igbemi lenu omaniyan ti se omo lakeji egbe re koda ngba ti won mo wa gbe idajo kale o ndajo Zuwaira Yusuf ona lo ma gbe idajo kale leyin ti won gbo ti sakotun ati sakosi leyin ebe won ni awon eri ma jemi nsun ati awon nkan ti won fi le wo bo ni oro yo ti won fi ni gbe ebi fun alare leyin ebe won ri wipe kosi awe bo fun Abdul Aziz Omar tori wipe esun ti a fi gbe wa sile ejo o se ma ni o si gbemi sa Mubarak Salisu nitori yi lo wa gbe idajo kale iyi ni idajo won o iwo Abdul Aziz Omar o jebi ku o nitori idi eyi ewon lailai ewon gbere o na ni esun ti won gbe kale lori idigojale for the robbery life imprisonment leyin ebe won wa ni esun ipaniyan yi o na ni ti eyi ti won fi wa ni won gbe idajo wipe ki won lo pa ojupo kun fun kemi ti e na o si gbabe bo lori bo ti gba emi omo la keje yi eyi yo le ma gbe idajo kale lori e court in one win be
1: all
0: right ni won fi npada tele
1: ona to inu we royin daily post na le mi tun gbera pa ti mo nlo ba yo nibi ti won ti ni awon koloran si ko adi gara igara olosha di hamara won ni na ni won ti ran enikan enelenikan lo si orun ashante ti won si ji tokotaya kan gbe o lasiko isele ikolu kutukutu kan to waye ni ilu kan ta mo si makera ni ijoba ibile masego ni ipinle niger gege bi awon olopa se so won ni ikolu yi waye ni nkan bi ago meji abo loru ni ojo keta osu karun odun ta wa yi nigbati awon agbebon yi ti won ya wa agbegbe na ti o nbe ni opopona kotangura lo si eko opopona maru sebe zagazola makama to ja koshemose ojimi ta ba nso nipa ka foju lame itowo bi nkan se nlo si leka ti eto abo na lo mu iroyin wa sori ayelujara ti x re o le to si so di mimo pe awon koloran si akolu ni ohun ni won yin ibon lo arakunrin kan eni ti oruko re ma je aminu yusufa leyin igba na ko pe won ni nibi to tin gba itoju ni ile ewosan kan ni makera ni o pada gba ikuru je lowo ebora won ni iko koloran si igara olosa gbemi gbemi yi bakan na ni won tun ji tokotaya kan gbe alhaji umaru garba ati aya re hajiya marwa umaru ti won si mu won lo si agbegbe kan ti enikeni ko iti mo ani awon to je orisun ito iroyin ati isele ohun to je leto abo gbogbo ni won so ipe dpo ti agbegbe ohun loju ese na ni o ti pase ikorajopo awon olopa ti won duro re tan si giriki ti won kora won loniko jiko ti won gbera pa to nti awon figilante ti won be ni agbegbe ohun poya e gbera pa e lo re da won lohun ipe be ko la wo faragbaru fe nkan bi eyi o ako bi oyo se ko ma jogbe won ni akitiyan gbogbo na lo se nlo ni asiko gba ti won gbaro ijo lati ri wipe won gba dande toko ti yawo ohun ki won si topase awon eni bi nibi kibi ti won ba farapamo si ki won le wa fi toju ti mu won ko ata ofin
0: okay dumare yo ma da bobo wa anu olohun yo si ma daju lori eni kokan wa
1: ami olohun
0: won ni omo ile ise ologun orilede wa nigeria kan ni emi ti bo lenu ti e na bayi
1: ah
0: be si ni elomi na ton farapa lẹyin ti awon omo ile ise ologun iyen 34th artillery brigade ti won ni won seburu won lati pase awon iko agbesun mami ni ijoba ibile ti ohaji egbema ni ipinle ti imo isele yi ona lo si sapejuwe bi on ti kolu won yi koda agbejade re owaye lati ko lati agban ti kokan ti ma gbe iroyin jade lori awon irufe isele bayi papa julo to ba ni se pelu oro eto abo zagazola makama lori ate ti ayelujara gege bi ati wi o won ni bi zagazoma ti salaye yi wi pe isele na sele ni nkan bi owo ago kan ku iseju meje lowo san ni ojo kerin osu karun ni agbegbe oju ona ti spdc ete kuru road nibi ti awon osise omo ologun yi ti won ti wa ti won si sise won koda won ni oko ti hilux vehicle won won jo kanle be na si ni won sina ibon bole lasiko yi ko to wa di wipe itaporo gan ba o ma sele lagun kini ati gun keji ai isele gbankan gbe o ti ti be jade be si ni omo ile ise ologun kan emi pada bo lenu e pelu isele gbankan gbe ti o pada waye yi kedumare ko ma sanu fun wa ko si ma da bubu wa
1: eh
0: lagbara lowo olohun eh o ja ma dajun bayi
1: koja bi o ti je fun gbankan gbiroyin ni osan toni be ni baba di ni ago meje asale oni eja pade lori eto yin eto wa lajule eto nibi ta tin ka iwe eto aroso oloye D.O. Faguwa ita mo si ireke onibudo titi igba na olarewaju opele oro adewusi loruko mi a pade layo ire o
0: kunle omo ani fowo se na loruko temi ojulowo ani ikai presenter yin na ni ẹ má gbàgbé tí ó bá ti ń di ní ago méjì lóru mọ́jú ọ̀la títí di ago mẹ́rin àbọ̀ ètò alábọ́rùn pẹ̀lú ọmọbabìnrin adẹ́nìkẹ́ olówó kéré písímà mànú ẹ pàdé ẹ̀ níbi tí yóò ti gbé irin títí di ago mẹ́rin àbọ̀ dájí ọ̀la lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run òwúrọ̀ láti fún tẹ̀dọ̀ ròyìn náà ni ẹ tó láǹfààní o láti máa gbọ́ ẹ kú kalẹ̀.
2: Bálábà ni bàbá orí lórí ò máa jẹ́ ajíṣe bí ọ̀yọ́ láàrín
3: ó fún un mọ́ deere ìwà tọpọlọ ló ń.

ni ohun na nke a si ti mo pe ti win ni were atuka mo sagun gilo ni temi oto ni bi ti eni keji mi ba lo igbe yi si tun ba nbo ni apo odo mi igba ti o se mo bere si ri awon eran ko gbogbo ti won sa koja lo lai pe leyin yi mo ri iwin na o fi mariwo boyi di

0: gospel music.
1: Yeah.
0: Mo mi wa nle. Ta ba so nipa ijo.
1: Kai.
0: Ko ti sele. E wa no spirit. E wa na mi mo. So orin kiko ati ijo ki won ko. Mo mi le ko rin 2 hours non stop.
2: Oda na ibere to kayin gbogbo ele. Kini baba wo li Ruben ai kore ma nsaba so. Yala lori pepe tabi lawujo ibi tawon omo ijo won wa papa julo kini won ma nso nigbati awon odo ode oni papa julo awon obirin to loko awon odo birin ti o ti loko ti won wa nfi hoho ara sile won wa nfi hoho ara sile asi ni omo Jesu ni wa ihawo ni baba ko si yen
0: ah baba wo li Ruben ai kore iha ti won ko si abalabi te menu baun iha iha ti o won like e rara boya okunrin abobirin lo nsagbere ni boya iwo odobirin abodokunrin lo nwo oso kaso lo nwo wo ku wo lo ngbegbe si aye ti o ye ko gbe won soro si e ipe ko ye ko ri be
2: bo sun se gba tan so o si fa so bora won gba yin
0: won ni je ki ru eni be lo
2: won ni gba
0: won ni gba lai lai
2: e se ba so fufun na won o wo wa sinu jo sele
0: e awon mi wa to je pe ni gboro ton ba pade won ton ma nwo wo ku wo ah dadi o ni je ko lo
2: e ki baba wole e ki baba wole a le da yin duro baba baba laanu wa koni baje fun yin lai lai iwaju le ma lo e ni pada seyin gbogbo lekun te ba ti kan bayi yo ma se fun yin ni abi se bi Matthew 7:7 soro
0: kan
2: se ran ti bo se so oni bere a o si fun o abi oni kaleku tori pe a o si fun e oni seek and you are going to find oni wa kiri o si ri abi be ko e je ka se papapa daddy ibi te wa won le gbo radio kankan se lo to ni sa woli Ruben ai kore won le gbo radio kankan ah amo kan sa joko nbe na ni
3: amo gbo de de tai ba ti
2: ani pe ohun ti a nso lowo ba ye
3: o ke mi gbo
2: eh eh
3: won ti pa nbe ati gbo
2: tabi enikeje e ma gbo abi lowo evangelist wi pe

0: mi e ma gba o mama wa ni oluwa
1: o ko meji ni
0: yawo prophet
1: o ko meji ni mo mo npe
0: e sa wo sa
1: tinu ile awon tan ba mi se le mama so yen wa laarin emi ati yawo mi
0: eh
1: ti church o na mama
0: eh dawo bere baba o
1: so ta koko
0: eh eh e se
1: tinu ile
0: eh eh baba o
1: mama samuel ni
0: mama samuel ye
1: but in my day church madam
0: nje elero ni da keji pe bi o ba je eleyi yo si je eleyi
2: eh
0: sama position eleyi ni pe yawe
1: ero ona meji yen na ni
0: eh
1: church madam inu ile mama samuel
0: ejo kini tu mo madam ni yoba se ni to mo adam ni
1: eni to ntoju mi en to mo toju to mo
0: baba baba le wo loka
3: abi baba keji
0: keji ah o tu odun melo ni isin baba wa ni oluwa ti ise ranse to ti bere ni pere o nje mo bere lowo won lekan bayi
1: eh ile ta koko bere
0: eh eh
1: ni 1990
0: 1990
1: won pejo ni Holy Ghost Revival Mission lodo je aje igbenisa eh ibe mo ko ti bere ise ranse ile ta wa nse lowo bayi eh ko ti ju bi odun meji la lo
0: oda taba nsoro se mo pe orisirisi lebun eyan yala ye je woli oluso agutan abi awon to wa ninu osise na gba jara oluwa lara ebun na ni pe keyan mo iwasu wa elomi to ba nlo ilo bayi e ti mo pe mi se olorun olodumare ti so kale elomi to ba njo ijo oreyan awu yato si awon to nfi ho ara le o mo wa nbere mo bere lowo evangelist le kan wi pe oda na ninu orisirisi ise ranse ta nse nu ijo ewo la won omo ijo ma npate o fun woli ruben aikore se waasu ni o
1: waasu ni
0: eh ki le lero pa won omo ijo won se po to ton ma nife sinu waasu yin
1: eh nigba miran ki se gbogbo ta ba nwi
0: mo lo royin lorun bi
1: eh ki se
0: atole
1: be ni ki se gbogbo ta ba nwi ki se gbogbo ta ba wi
0: eh eh
1: ni won ma patewo si
0: eh eh
1: nigba miran tin ba kan fe munu won dun ti mo kan fe ru won soke igba yen ki se be po ninu waasu
0: oda
1: nti waasu wa fun ni pe ka soro ka kan peyan lara ni sasiko atewo
0: oda asotele wa nko to je prophecy asotele tan tori e pe yin ni woli ruben aikore
1: eh ebuye na ni je ka yo mo wa
0: e ma riran sa
1: ah o tun ju be lo
0: e n gbo won oluwa yen le fe so fun
1: eh opo nkan lo so mo iriran se mo pe mi tun jise lori phone so awon kan gbogbo awon ebun yen Olorun ni mo fun wa.
0: Oda, mo dupe lowo yin sir, e se pelu alaye yin. Baba Abadan.
4: Eh.
0: Bere kelo.
4: Ibe adi lo ibere kerin la lo baun.
0: Bere kerin o lo bayi. Ah, ati soro nipa ebun ti won ni. Eh, mo ni ninu ijo select yin. Kini eri si awe gbigba? Kila won ofin to tun ni to de ni ninu ijo yin nipa awe. Se to ba fe o le gba awe to ba si je pe ni idi kan pataki to fi le gba awe ma wo le gba kini ilana gbogi te la sile gege bi wole abi e mo ni dandan gbọ pe gbogbo eyan omo ojo mi eni lati gba awe o fe oko o bawo le se nse
1: eh
0: odun mo fe ka won tin gbo wa nile kon keko lara wa
1: eh jesu gba awe gojo ojo o gbo ni ko to lo gba eh mi o gbagbon nu pe kawon eyan ma fi agidigbawe
0: eni to ba
1: eni to ba wu a lo gba mi o kede awe fun omo ojo mi ri
0: eni to si need it mo pe so fun wa
1: mo gbagbon nu bibeli mo gbagbon nu ka tele lana olorun mo gbagbon nu ka se fi olorun eh mo de gbagbon nu pe ka se tori anu eh ki se ka kan gbawe lasan awe ise tin se pe ko le re agbara wa sile because nipa kigba ti agbara oba wa ti o ba teri ba folorun so a mo fa we se nkan ni so won gbagbo ara ba teri ba fọlọrun ta de mo pe ta ba nse tọlọrun yo ro alọrun ki se gbagbo ala mo gba because awe ta nwi na ki se gbagbo le ba condition ton kaluku wa ototo elomi awe lo pa kun soro re
0: awon kan soro kan leyin won ni olorun fun yin ni ebun ififun ni won ni te ba fi nkan fun yan won ninu yin ma n du pada ki la sire to wa nbe sa
1: n tọlọrun pe mi si ni ta fi kokoro ta fi silekun fa won yan gan ni because n gba ba so nipa itore anu n ti jesu wa se ni e ko wa dajo nu aye
0: an
1: ni jesu kun fun ore ofe igba ti jesu ku laarin jo meta on me yin ti pada lo peja a de gbo po yin awe fun omo eyin ri o wa ngba to fe lo be won wo a mo bo se so nje to gbe lo fun won leti odo ti won je
0: oda e je ka gbedi fun baba wa noluwa won gbin eju sugbon ko to di pe a mo bo si ipele ti o kan ta ba wo bile aye se doti nisin a ri pe o je nkan to lagbara bo ni eyan bi olorun eni mimo bo ni o se yago fun iseju pepe isu to n tohun ba jokunrin latowo obirin mo fe ke ko awon eyan lefo e
1: se ri wahala ta ni loni n para sodo awon olutu agutan awon paso awon oga ile ise
0: iseju pepe isu
1: opportunity anfani
0: baba o
1: to wole ki se gbogbo anfala mo nlo ṣùgbọ́n ìdáka àwọn pásọ̀ tí wọ́n bára wọn nù dọ̀tí tàbí lórí ilé iṣẹ́ wọ́n ń lo àǹfààní gbogbo àǹfààní náà nù.
0: wọ́n ń lo àǹfààní dádì àbí wọ́n ń ṣe àǹfààní lò.
1: wọ́n ń ṣì lò.
0: ẹ ṣeun.
1: now kí ni mo fẹ́ fà jáde ni pé nígbà tá a bá ń sọ nípa ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìjọ kọrìntì ìjọ éfésù ìjọ gàlátíà gbogbo àìsàn tí ń ṣe wọ́n ní àgbèrè.
0: ok ọ̀dà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ní olúwa wòlíì ruben àìkọ̀rẹ́ ẹ já lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà a wà gbé bẹ̀ ṣeṣe sí jáde ká tó wá sọ pé tó bàbá wa ara yín a lè wà lálàáfíà wàá jayé pẹ́ ẹ ṣe o àti ìlọ ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀ka. ẹ̀ka ìpolówó ọjà augustus abracadabra. Middle.
2: Flash FM 105.5.
5: Flash 105.5 FM. The best.

0: Augustus, Jacob Madun. Jacob Ribo Shemari, DSC, Bamfi DSC. Fonye ati sugar si, okay, na. Eye yawa, wokinye ku kalele kansi. Eto ti eni fe si, agbo ife special. Ona ni on lolowo, ni kan yo malu abi, your integrity station splash, 105.5 FM. Ile funfun balao, ni felele. Nilo Ibadan Bosun alaye de kuse Augustus kuse Adeola lagbenjo
1: o nbe ayin
0: ma fi wele oro mi dada
1: si wahala lenu lo
0: eni ba fe dagba ko tagba se
1: ko tagba se o
0: eyin omode won yi be sin se yi o da
1: betin
0: eni ba fe dagba ko tagba se
1: o lo dagba
0: anu elomi sin se mi
1: to
0: ni gbogbo on ti kaluku ba se ni o gba pada
1: ni o gba wa igbegbado ka efo
0: eku epa epo egusi o wa dun tenikan ejiri
1: egusi loju won
0: eje rora ile aye ma kere gan
1: eso pele
0: oje bowo fun agbalagba tin be ni waju re ki ojo re ko le pe lori ile tolorun o ba fi fun o
1: tori pon gogo pada di tan
0: mo ta awon omode won yi bo se ngun agbagaragara o po la po ju siranti igba teyin na ba ma dagba won se ru e fun yin o
1: eji kan pada sokale
0: bo se ri niyan
1: ojugun o pada ro
0: to agbo fe special lati bere pepe ife la wa dibo fun
2: meni
0: kan ba wa lero pe an ba won ja emi o leni kankan ninu omo ajaniro o wa ra ojo ti gbalẹ dededede apororo bi eni o sun omo ti ajaniro lere shitu mido mido ile to ba mi ko ti o se fote ti olorun ba lo fun wa se
1: loke loke
0: ananga si eni to n sika onise bi oraye wa nibo
1: ko ma ba yi
0: aja
1: to gbe ta poli
0: kilo fa fi se
1: o ma ba fa lasan
2: o so nu
0: e ka bo si ipele ta pe ni
1: oko to ife
0: Sirora Augustus Ero

0: Aki yin le kansi bi eto agbo fe special se ntesiwaju ni kani omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala felele lati kansi yin ni badan lorilede Nigeria kasi papapa tori ibi ti an lo akoko ti pe wa lejo lojo na college university mommy oko ise si omo yi lori o to ba opa o to bo bage o fun lowo oni ma worry ajo njade lo ni wa le enjoy ara re bo se fa le okunrin baba olowo lowo niyan sugbon o ti fun ni awon ti sai sai kan to kuro ni campus omo yen na ti re ni yagi o ti fi fe han si nkan ti won ti ba so sugbon ibi ti won ni kan pade ni daji ti won fi ma bo wa si ogba won duro nbe iye omo ti o jade yi to sese wole sile eko giga university obirin ni o odomo obirin to pretty won reti won ri university mommy wa so pe omode yi sobeke yo ma ba wa logba jare omo yo de ni baba badan Abiola Adekan bi yo de si campus won pe phone baba olowo ti won gbe omo fun omo birin yen fun switch off lo nso ibi ti won tin ronu pe ariru ki wa leleyin ko ma ko wa si wahala nkankan lawon students awon tule atokunrin atobirin won ba pariwode bi pe wahala ti de olodum ma jari wahala o
1: amen
0: bi pe legbe ati wo entrance university o ma ti pa omobirin kan sibe oku e lo ma wa nbe kaluku ba ro girigi no ba nlo sibe lo ba lo di omobirin ti o jade pelu won ri
2: ti de mi elegbo
0: nkan ta fe mu jade ni pe to ba pinu lati nu ile ti won ti bi e bi pe radarada mi ni ba won se un to lorun ba e so ni pe to ba se yo ye lowo awon eyan kan wa to je pe o gbodo se afiwe awon elegbe re to ba safiwe
2: yo yole
0: olorun ko sanu wa awon eyan ba ro girigi lo si ibi igbo ase baba olowo nigba to ti lo fun nkan to fe lo fun o switch phone off o wa gbe oku e wa sinu igbo legbe
2: ilewe
0: ati wo inu ogba university mo gbadura feyin abiamo
2: ibimo
0: ati baba ati ya olorun bo ni je ki omo yin o ku lojiji o
2: amen
0: ah eyin obi atalagba to eni reyin omo yin laye o
1: amen
0: olorun a je ki awon omo wa sorire o wahala wa lori kokan omo wa ko ni jasasa o e dako e kilo fawon omo yin to ba ti ba yin so lori phone ke ma da ni moran ma se nkan tawon elegbe re nse o oni awon kan ti o lori seku se pe to ba dan wo bayi o pari niyan ko je bo ti je fun okoto ife ti aleyin kolorun ko ma sanu gbogbo wa eyin mommy wa eyin baba wa tomo yin ba ti de lati university polytechnic college of education college of technology e ba soro Olorun ara wa lowo.
1: E je kan je ore yin.
0: Bẹẹni. Augustus e ja lo si koto loka jo ti lo. E ja lo si koto loka. Akoko ti npe wa lejo.

0: ejo ti opon sokan ni kotu oloka ti ale oni yi ti arabirin kan arabirin Folakemi Asiri Koko pe oko re ogbeni Ajekulaye Asiri Koko ti agbole menumo adugbo eru owo ni ilu Pasiparo ko
1: da olupejo da
2: oluwa mi mo nje o
1: oruko abadi wo le wa nje yi eyin le nje arabirin Folakemi Asiri Koko
2: be ni oluwa
1: se la Asiri Koko kan te fi pamo te je ki bale yin o gbo ni
2: o ba le mi na ni
1: ohun ti mo ri ninu akole ipejo yi iwe ipejo ina ni wi pe o fe ki eto igbeyawo yin otuka eyin te n gbo wa igbeyawo yin o ni tuka o esubeleke ko ni raye

0: kiri
1: order se se pe nkan kan ti bo sowo odi nu ti eto gbeyawo yin
0: o na mo se
1: duro na emi ori bi ti won ti fayawo wole toko yo wa so iyawo re di driver
0: o so mi di driver to n so wo osu fun mi loshoshu
2: oro pe si je
1: ah
2: ko ye mi o
1: olujejo
2: mo nje
1: ki lo nsele eh gbo ohun ti yawo yin so na so ki gbogbo aye gbo
2: won ya mi lenu
1: mi so ki gbogbo aye gbo
0: mo ni mi omo mi mo nkan to ko mi ri o to so mi di driver
1: bawo ni bale ile yo se so iyawo re to finish loka di eni ti o ma wa moto
2: o gbo oro pela laye
1: driver bi driver
0: driver
1: e je ki baba soro
2: oluwa mi gbo oro pela laye ni ni won ba gba to wo wa
1: nje o le di alalaye
2: ni n gba ti owo wa a da loko wo ko ma se si ko si ko be kan mo gogo bi temi ga ba nlo kajo ngbo je ko mo ti fi si bi eko bi mo si le ma oko wa to ti ma npa re ka fe kan jo ma lo ma bo oju wa ojo da si
1: ko
2: isun fun lowo osu te mo ti ja yo
1: pa oda ogbe ni ajeku laye aside koko
2: owo nbe
1: mo fura si yin
2: lona wo oluwa
1: o ni ide te fi ni ki yawo yin di dereba apapa ndodo ko ma wa
2: ni ba jo lo ajo nbo ni lori gbogbo ona ti mo gba ro
1: njo te ti gbonju nbo le ti ri iyawo to nse driver foko e
2: temi na temi ja koko nu ka jo ma ri gbogbo
1: ti ba ni mo fura si o ti wonu okunkun lo jewo
2: ino mo le mo wa owo ti mo pa jo na na
1: o ni kankan to fe ma ri lara iyawo re emi o ri ba le ile to fe iyawo ti iyawo wa di o di driver apapa ndodo
2: mi ko si bi le si le mama mo ti oko ja kediri okun o si le kankan koko ja biri mo ti mo fe ri lara re mo ti ro mo lara re ki wa ton ni mo ton wa
1: ilo kan mi pelu kediri biri mo biri mo
2: ko le ye ni
1: ah ah eh madam
0: oluwa mi
1: e si fura nkan ma nse yin
0: mo se tin fura ri mo se gbo ni ewo boko mi se bo se young e wo bojo e se dabi ojo omo tusun
1: kilo be ti won na ma gbo se mo awon kan lo je opo mu lero fun eto igbeyawo
2: be
1: ninu ise itoni sona counseling psychology ta wa yan layo o han pete pete wi pe eyan gbodo ni imo to jile ka le mo ba se bara wa soro ka le tora wa sona daada se mo wi pe kini kan be leyin kan asiri wa nu nkan te fi npamo yi bo ni yawo re se le di dereba papa ndodo se mo pe oju keji ti wo kini ohun e je wo lero o
2: ko si yawo kan la
1: kini di te fi so yawo yin di private driver
2: o ti moko wa ko si le da se se adalokowo
1: ki lo de se le gba okunrin driver
2: o ka joko kale ni nje mi lo nje o le gbenu bo gan ra tekure ti o je diwaju ta ko si je ajo mo bi
1: ka
0: jo wa lajo ma
1: madam
0: o wa mi mo nje yin
1: elo ni oko re nsan fun gege bi driver se se pe iwo gan kankan se o ngba won ni ko se dereba so se o se lati faramo
0: oluwa mi ko nsoju lasan na o kan de na ni o kan ni a
1: elo lowo osu e la nbi e
0: 300,000 n fun mi losu
1: so si ro e lorun ko ma wa steering moya kakiri
0: oluwa mi e ri
1: se ojuse re se ojuse re si kokan awon omo to bi se abi se ko ti somo ni
0: omo si wa laarin wa
1: o wa nse wahala o mo poju re ti gbogan
0: e ri mo se gbo ewo bo n se ri o si ju mi lo
1: se wo mo pe asiri kokan kan wa nigba ti oko re so e di dereba
0: mo si bi nigba ti o je so ni mo se ni to ka wa si ko to lo ka ko n kaluku ma lo
1: ah baba
2: mo n je oluwa mi
1: kini nkan to wa ninu oro ye je wa fun
2: o si nkan kan be n lo mo n tori to fi mo sa si down mo si tele debi
1: ah
2: o ko si nkan kan be ko ja pe bi mi se wulo ko
1: na wulo nkan ti mi ri ni pe o se se ko ti lo iyawo re fun etutu ola
2: lai se ogun pe ara nroyan lilo bi ibo
1: mi o lo eduro na ohun fun iyawo re ni 1,300 naira lo se 300,000 naira
2: be owo iya re pe
1: nitori kini se omo wi pe bo se so iyawo re di dereba papa ndodo omo pe yo sakoba fawon omo te ninu ile tani alakoso ti toju awon omo ninu ile tani olutoju ti toju omo ninu ile
2: o na ni toju won
1: se bi yawo ni
2: be ni ba gbo mo re pe ko le ro lorun
1: se fe pa ni eleni lojo epe ni
2: a gba won loto awon ti toju awon ti so nja gba won loto
1: yawo yan wa wa steering boya ma lo kakiri
2: ron ba wa mi

0: wa lo
1: so toro fun yin kankan wa ni die to sokoko si wa baba so toro
2: oluwa mi ases wa ma su wa wa su wa de bi kan ki nduro sinu moto a lo
1: baba oju mi dada akiri afefe mu akiri omi mu ko seni to le mofo tori afefe legelege loruko baba iji efufu lele loruko baba ojo kaka ki igi o pa mi igi o deru yo ma lo agbusinu ni tegbin akusinu ni tefon oro hun nu elede ni gbe oko ajaki igbo oko agbo ki kan oko orita ki ji ebo
0: oluwa mi eyin na ti rin je na o e ti rin
1: o ya so dodo
0: o ti ni awon ajoso kan pelu ba ti
1: ki la ajoso te so
0: lori gbogbo o ti ro alorun na ni
1: ki la ajoso te so
0: ajoso bi gbogbo o ti ro alorun na si n gbadun
1: baba gbo mi dada o ti fi awo re se tutu ola tori owo lo sese be
0: ona bowo se ma jade atijo mo na ni
1: pasijo
0: na ajo je ni
1: olohun ti e
0: mi o ajo mo bi gbogbo o ti ro alorun na ni
2: iye mi sese nsi na ni mo se ni
1: o duro soju kan kan sa ti je
0: ese atijo rin bi gbogbo re o se joro alorun tori awon owo si jade ajo na
1: ba lele
0: mo nje oluwa mi
1: ikaniyo
0: ise kawa ajo na ni
1: eni to ni fe to je iyawo re o ti fi se tutu ola bo se
0: ready mo bara mi o bun waju na o bu lowo
1: eni e n gbo wa kaakiri orilede agbaye ojo ri daju pe oko re feran re daada ko
0: se ni fe re mo se mo mo ra
1: o ri pe oko iyawo olokun ni di iso omo ebi won ko to fe ani
0: ajo na ajo nje ni
1: madam so fura ni
2: mo si fura bayi na
1: abi ogun yen gan ti gbe
2: ti gba gbogbo o se si wa ka bayi o si ka loju mi ko ka
0: tele ninu ka tu ka wa ni igbadun re bayi abi
1: won ni ko si eto obere lowo oko re ti o ni fun
2: ko si o ti ma se nbere lo se nfun mi
0: o bo se ori na nu
1: ori re ga lo mo wa yi omo nkan
0: ta ba ton sawo koko ogun o ton la na wo fun yawo ki la wa fe si
1: order idajo mi re eyin eyan e si ma fura la se nso pe if the foundation be destroyed what can the righteous do bi ipile baba je kini olododo yo se
0: oyo
1: e ma fe okunrin nitori owo nikan eri eyi obirin eri daju pe ife to to ife aisetan ni eni te fe gege bi oko nisiyin ko ma lo je iru awon okunrin ta nsoro won lale to se pe won fi yawo won setutu ola owo a ma wa ya lotun ama ya losi bi bale ile se wa nsara be ni yawo maru awa o fe yan o baba je wole ro
0: ko si awo kan lawo e wa sala ajo mo bi
1: sori be abi ori be
0: ori be o fe farajo ni
1: e salaye
0: o lo mo ibi tin tin je tin gbe mi sugbon ko fe ijo be ajo mo bi ipele owo ya
1: se omo wi pe omo kan lo ti bi lati jo yi se omo pe ida to npa lori iyawo yi ni o je ko loyun mo bo le yin o se di driver to wa steering mo ya lojojumo to n gbe oko re kaakiri a sa mo pe o ti lo iyawo
0: mo se fe pe ko ma sin mejo meji laarin ose nitori to to ba ti jiro inu won ma gbona ni ojo yin o duro
1: idajo mi re eyin ti en tele wa e je ka rora
0: ojure ni ki se re o
1: e ri daju pe ife to to nbe laarin wa atoko re
0: la n ba ka
1: ko sun ti opolopo awon eyan o le se ni isin
0: la
1: tori ati rowo oju nkan opolopo awon eyan wa olorun sa no e jo tori olorun
0: ori ogun odun fe sa laarin
1: ogun se ni na e ma ki sara la se ni ke ni fe to to ife ododo to fe
0: dakọ ka pade
1: yin kaakiri eyin sise aye ode oni
0: leyin se
1: kesu si ife ife yato sowo
0: je ku je won etan elomi lo
1: okunrin kowo fun elojojumo on to nbe leyin efa
0: ojoje lo
1: ojeje lo kọlọn ko sanu wa arise
0: ko

0: so eye yan wa
1: adupe fun ta le oni
0: ati edupe lowo yin en se wa lori kan ni ikanni ololufe
1: be ni won o le ma ba wa dasi ari ogbeni anjorin ola miki ton di adedeji oluyemi awoko ede ola fimo isola kurite gbogbo won na won kan so
0: en se wa lori kan ni bani dore agbaye Facebook adupe lowo yin ateyin te wa ni TikTok ateyin to se pe bo ti wo ki owo ha to e le se ke ma ba yi agbo fe special eyin na ti o se pe ni fe wa e ba wa do wo po ke wa se ni gbowo e to bi iseju marun iseju meedogun yo si ma dobe si odo ti na warawara to mo eta ta ki omo elomi ko to de
1: ajo ma bugbaje
0: e jo nitori olohun aye ki to yi ko lo si next level mo dupe lowo gbogbo wa o mo dupe lowo studio manager Bosun Alayinde ati Augustus ki ma gbagbe olowo otun mi Ademola lagbe injo baba abade o wa nbi o wa ra ojo ti gbalẹ dedede aporo bi eni osun omo ti ajana ro ile to ba mi ko ti o se 42 sugbon olohun lo fun wa se olele ale wa bare olele
1: ale wa bare
0: ise
1: aba wa se o si danu
0: bode
1: ade gbogbo bi wa mole
0: Olofin ko
1: ni je ka fin wa niran ni ta wa
0: ikola ba nko
1: akola to la ba wa bakan na
0: la fi han ko
1: a fi wa asowo so mo aiku ba le oro
0: imo ba nko a je ki le
1: ni mo ba wa loke pe
0: oke o nko
1: a je ka ma wo iwa yo
0: ijo nko
1: a je ka ma ju ijo idunnu
0: loruko olohun a tun pade lojo
1: lojo
0: eyin ti e gbadun eto wa adupe lowo yin e ja tun pade to ba di ni ojo mejo nkan ko ni se ni kankan nu wa o nitori pe aanu ojurere ati ore ofe olorun o wa lori aye kaloko wa ananga si eni to nseka onise bi oraye wa oje ronu wo nitori awon omo re ko ma se ese gbe ko ma ba siwa
1: o toro fe fe gbo
0: ko sanu kaloko wa baba badan
1: je fun ta le oni adupe o gugu eyin te ti du o ti wa lori eto agbo fe special oroke fun ta le ni wo yo ojo mejo awodi wa to re bara iya ko ton lo ngbe bo olagbenjo ademola loruko ti baba badan
0: si ni badan
1: odi lola o
0: slick lady abiola de kan bi dagbere
2: mo fe lo opportunity lati so pe
0: ko lo opportunity
2: si oga wa
0: mo fe lo anfani
2: lati so pe congratulations si oga wa ohun otun otun otun ni o ma bere si ni jade si
0: ni ile akari gbogbo wa
2: o se mi ni abiola adekanbi
0: ebe adura kaluku wa o ma di eri bo se ma ri ni e
1: lugo olohun
0: bo so la e de se augustus adupe lo
3: Nisun Alejo, ara n toka.
4: Flash FM 105.5. An adventure is here. Ivory cream coffee liquor.
5: They call it the experience of a smooth blend. Ivory cream.
4: Adding the right amount of cream with a beautiful touch of luxury.
5: We styled it with the most accessible treat just because you deserve it. This is for the special one.
4: Ah, yes. And when you take a sip of Ivory Cream Coffee Liquor,
5: it takes you on an exceptional journey. Mm. Ivory Cream Coffee Liquor.
4: Giving you an all-round rich, smooth, and creamy satisfying experience.
5: Ivory Cream Coffee Liquor. This is for the special one.
4: Presenting Ivory Cream Coffee Liquor, another product of Intercontinental Distillers Limited. Now available in 75cl and 20cl bottles. Available in stores near you. Ivory Cream Coffee Liquor. Rich, smooth, creamy. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Aisha, njo o ti gbọ nipa eto gateway wo gateway.cchub.africa gateway rara o kini o je eto ofe ni eyi ti mastercard foundation ni ifowosowopo pelu cchub gbe kale lati tun awon odo lowo paapa julo fun awon odo birin lati so ise imo ero di ise gidi eyi dun gbo pupo sugbon o fe ruju die
7: koribe o ti o ba ti ni imo ero tele eto na yo fi kun akosile imo ti o ti se akojopo re ti yo si fun oni ore ofe ati anfani miran ti iwo ba sese bere o le ni imo ero nipa digital marketing printing, graphic design, UIUS design, video production. Ti o si ma pese wo fun okoda. O le bere bayi ni gateway.cc up.africa.
6: Duro gbogbo eyi ni a o ko lofe. Be ni patapata.
7: Bi o ba ni era yara bi asa lapamo wo tabi era yelu jara o le lohun elo tech up.
6: To tun mo si wi pe ko si awijare.
7: Rara ati rara.
6: O da be ni asale yi na ni ma fi oruko si.

Emi la o ni yo si. Emi la o ni yo si. Ba ti fe o wi pe na lori. Emi la o ni yo si. Upgunners ilotun lo si. Upgunners. Upgunners. Eh ti da gangan mo. Wala asna ni o fi nkan si opolopo yin. Awon ota wa ganule. Ngba ta asna 2-1 ma play Atletico ma go meji. E ma tan ra yin je. Asna ile in so fun yin e ti gbagbe. Bi o se mo se bi en to fe dakunu. Bigba to ti su. Bi o se mo se bigba to ti su ni ya mo se nu ko le da ko le ku. Ko su scope ni ti olukonu bo se o ti wo final Champions League. Arsenal ni o gba mejeji. Ti da kankan mo. Eni ti o ba te lorun ko fi ilu ile ko gboko bomi lo. Atu ti de lasale teni lori eto yin eto wa idan gangan leleyi ele to yato si dokidan iroyin ere idaraya ni ele ta pi amo si kan ni omo luabi splash 105.5 ele to kale si na gba le fofo bala lagbegbe felele ni le Ibadan Augustus Ibalogun oni o je lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tudi olawo ololojo eto Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi oloko ele to dana royin re daraja lori afefe lede yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active e wo wa Facebook splash 105.5 Ibadan abi ni TikTok at ti jani oloko dana sport actor o mo le nbe yen na to yi ko to ti ka se lale yi be nti o gbo pe e mo gbagbe pe kini ileya cashport without when yo ti je ebu owo atagbo nkan lekun o wole detan aku mura odun opolopo odun la se loke pe gogo ticket te nja yen lati monday to lo yi inu ko to ohun ni lo ki yen duro be yato se pe nlo nu ko to ohun ticket ohun that same ticket o to fi je ti winning daily winning ti e o to fi gbope oju gbogbo yin ti bo eyin ota star gbenu si cash e ko gbope bo ba je lale yi o tu je ileya cashport *347 *1004 *1# *347 *1004 *1# tabi www.cash.ng eyin ololufe Arsenal o ye mo e double tap on TikTok ko lo fa e je kan mo pe Arsenal ti gba gbogbo e o wa ku bi tawon Chelsea o won lu bayi Champions League ta fi mo ale Arsenal o na lo ti fe gba yi o na ni o ti fe gba yi o wa ku bi te tun japa lo bayi te mo fe so pe awa ti gba Champions League eyin melo le ti gba ti gba kankan Arsenal o gba gbogbo e ba tun di 2029 yo tun gba FIFA Club World Cup o wa ku bi ti eyin Chelsea te foju si o lo fa e ma bo ni TikTok Facebook yen network yen se bakan e ma TikTok ni e ma bo at Tijani Oloko Dana Sport Actor aye ko to ti ka se a ni pe yi o lo ti play ka se ti pe je ka se so ti gbiyanju tale gbiyanju tale abi *347 *1004 *1# tabi www.cash.ng o le ri wa wo Facebook lale TikTok ni o mo bo ibi to ti wa nu Upgunners ilotun lo si so tan se o wa tan bi ogunle lo nja Arsenal awon ololufe Chelsea papa julo Chelsea yen awon ololufe Chelsea yen won fe daada kankan Arsenal awon wahala awon ololufe Man U ti e tun sepere die ololufe Man City Liverpool o sepere die sugbon Chelsea yen gegegegege
awon ololufe Chelsea won fi ojo kan be lohun ko da Arsenal gbogbo be se wan sun Arsenal ti e de e sagun si e se gbogbo e si ase double decker ololufe se Arsenal bo lo ba se daada fo po lopo iyan gba mi bi gba ti olohun ba se aida fun won ni ase olohun fe da Arsenal duro de double ni be bo ba kokko gba league ko to gba Champions League ko ni niyi olohun wa fe ba da mejeje papo o wa ko bi tawon ololufe ko Chelsea o won lu bayi Arsenal ni o gba sampe ins of *347*1004*1# tabi www.cashier.ng lati benye iko ti Crystal Palace won ti confirm e pe agbabolu omo bibi orilede wa Nigeria yen ba so nipa Crystal Source Uche won la won da pada si pe bi agbabolu ti Getafe to ti wa o won ni o get in kankan lodu awon pe oju ta won fi gbe ladehun pe e fun aladehun alayalo to ba si daada ka permanent ye oju yen ko loyin o fi ngba ballu lodu awon afi bi igbati won ba se nko mo bi o se di ibi ti o duro si lori feed ibi ti o gba ballu si buye ball control be le se ngba ballu lodu awon ko ti e jo bi igba to ti e ti gba ballu nbi kan tele won ni yo pada o si bi o ti wa up gunners lotun lo si lati odun 2006 adupe fọlọhun double ni Chelsea na elekeji asekagba elekeji lo na to gba Champions League boya iru be na lọlọhun fe se Arsenal sugbọn titi Arsenal o tun wa daaju ti Chelsea lo e mo pe Champions League nikan Chelsea gba ni asekagba elekeji ti Arsenal yi ohun tun wa fe gba league mo ti e yin to fe fi ju Chelsea lonu ti da nkan kan mo gbogbo eyin ota Arsenal oju ti bo oju yin o ti bo tan eje Arsenal o gba Champions League ati league igba yen gegegege oju yin o wa baje tan yen eyin Chelsea ibule to fe sa lo bayi ibule to fe sa lo bayi gbogbo bi te fe ste sa si lati yodun yin te fi ju Arsenal lo te fi bu ga Arsenal Arsenal ti fe ba gbogbo e bayi so tun wa tan ko wa tan bi olohun oba ajo ki aye ni asake lorun nu ike Arsenal ti tonu ko si bi te fe sagunde ko si le bi te fe toju bo ayo Arsenal yi o ti set tan yanya ko le di baje kankan owo baje kankan o le kele league ti se yo gba league yo gba Champions League yo gba UEFA Super Cup so tu wa ta ki wa lo tuku eyin Chelsea we eyin je champion e lo daula die ki fi pa yen po lati yodun yin oju ma ti everybody oju yin ma bo e ja te sowo waju ifigabaga to waye ni eni idije ti league agboje to orilede wa Nigeria baba nso nipa ifigabaga to waye laarin gbe agbabolu ti Ikorodu City ati ko ti Wiki Torres ni mo ti ja yin tele pe oluko ni ko Super Eagles Erisi Kunchel yo lo foju lonje we lati wo ifigabaga ohun oju pona lori to ti so tele pe ohun fe wa bi awon agbabolu ohun fe wa bi awon agbabolu bi won se wonu ko ti Super Eagles lati nu dije league orilede wa Nigeria tori e ni o se nlo kaakiri bayen o wa wo ifigabaga 3S na lopin ose yi pe ohun wa gba bolu ti yo duro dede si agbabolu to ti gbo o lo gbe wonu ifigabaga ibi ti ikegbe agbabolu ti Ikorodu City to ti pa Wiki Torres ile o pa afi bi nama iya nla je Wiki yo se mo lo kaaki niyan o ki se ifigabaga enikan o bo se ma lo kaakiri niyan o ti so tele pe idije si Unity Cup ti nkan lekun yin
pe awon ko si fun awon agbabolu bi Victor Osimhen ko si fun awon agbabolu bi Samuel Chukwueze awon agbabolu bi Calvin Bassey Alex Iwobi awon top top players ko si fun won awon to wa fun awon agbabolu ti o kin saba ri bolu gba daada nu ko Super Eagles ti an si mo fi we pe won ati awon agbabolu ti won se fi we pe lati wa agbabolu fun Nigeria ati awon agbabolu labele lara ti olukọ ni pe bi agbabolu ti Super Eagles Erisekun Cheo to sonu bi nkan se ri lapa abe yen niyan ogo o ti play ka se lati joy emi na ri ogbo akitiyan re mo emi na gbeyan ya o nde bi sugbon ma play tale awon eyan gbenu si lale yen gan o ti se keke mo ja otonu asiri dehun mo fu ohun ka se lalale awon eyan gbenu si o won ni ja o si ni won ni ja o si lemi se ja o si bayi pe yato si po je lale yi ko to yen na ticket yen na yo tun fun ni anfani alai legbe lati je pe ki number re yen ko tun kopa ninu ti cashport ile ya cashport sekedugbe wu la ma pin jo yen eyan ko je owo egbelegbe yo tun je ran wo ti ragbo to to mo lu agbo to ye pe le fi mi kragbe awon oko capstar oko bogini ta fi mo keru lati ojule bus ojule ohun le yan lo fi gbagbo ohun isa awon agbo kekeke o awon agbo kan wa tan ba kun fe eyan kan le daje iru awon agbo ba won ko la nso ifigabaga ti o waye lola laarin pe bi agbabolu ti Bayern Munich ati pe bi agbabolu PSG Arsenal ti wo final na Budapest ya ko so mo na ti o jose sugbon ninu ke bi agbabolu mejeji ati Bayern Munich ati ko bi agbabolu PSG ewo le yin ro boya pe yo easy fun ike bi agbabolu ti Arsenal lati fi ya je lati kagba ewo le e kan gbe awon mejeji wo ba fi comment si TikTok si Facebook lale yi ninu Bayern Munich ati ko bi agbabolu ti PSG ewo le wo nu awon mejeji pe Tasna ba pade lati kagba nu dije UEFA Champions League yo pale pelu nti ikege agbabolu mejeji style ti won gba ati awon agbabolu ti won ninu ewo le wo ya pe yo easy fun ikege agbabolu ti Arsenal to le bi mo pe ko si ti Arsenal o ba gba final ti o ni jiya nu awon mejeji sugbon ewo le wo ya pe yo easy lati na lati kako dada fun ikege agbabolu ti Arsenal bi nkan se ri niyan lapa abe yen olukọ ni kegi agbabolu ti Liverpool olukọ ni Hans Slot o ti jo di bi mo fa won lakoso ko ti Ajax Amsterdam ti won